gbogbo eyan omo Olorun bibeli lo ni ka hu iwa yosi oni ka fi ayo si oluwa ka wa si enu ona re ti ope ati eyin ati si agbala re oni ka ma dupe fun eni baba mo dupe lowo re fun ikan ojo kanu fun ikan ojo kan ore mo gbe oga fun atileyin mi ogoni fun ojesu oni ni ojo sunday ati da ojo ojo pe ada osu osu ko oni ni asikagba birthday woli o dekunle epaphras ah eyin omo Olorun ipele awon marun ni ma gbadua fun laaro yi ninu service o ka to se yen se le ba mi ki hallelujah oni ni ojo ketala number ti o se pinni a ki hallelujah nla meje to tumo si pipe ati ogo mefa to tumo si se ojo kefa nigba ti pipe ba pade eni ti mo se asepe gbogbo nkan si jola won I mo di iranlowo eyin wo le fe iranlowo oluwa wa ba wa ki hallelujah meje eyin wo le fe iranlowo eniyan wa ba wa ki ogo mefa nibi te ba wa somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah na mama tewo siwaju daddy e tewo siwaju mo fi majemu ati ipe olorun ninu aye mi so tele gbogbo nto ti se ni aseti lati ojo keta lai lo gba emi ase yori in the name of Jesus Christ mo so fun eyan mo Olorun oniruru ebun lo wa ati oniruru ise iranse ikan ni ise iranse to n gbo yi kini pa ti ise iranse yi nko ninu awujo kini awon ise ti ise iranse yi kini se ta fi n pe ni Comfort Life Mission International ati ye wo bo lati bi ose meji seyin lagbara Olorun a si tun te siwaju ninu e awon aye to ti fowo kan ayo to wa je ayo to dun mo waju oni igbala okan mi ni transformation of the souls of people iyipada ati bi Olorun se ngba okan la bi nkan kan ba nbe ti mo nsogo re loni oni iyipada okan ati itusile ninu igbekun ki igbekun ti awon mi niyan bara won a se bebe laaro yi ipade toni oni anointing won inu gbogbo eyin te ti gba ipade toni yi ni gbogbo sona church won fi anointing won na le eyin na lowo ipade toni ati fun awon kan ni iyo ta fe fi gbadua ni next week ose ta fe mu ilamo lo iyo lati gbadua won fun awon eyan lo fe ni ipade adua ipade taro yi mo so nkan kan ni won ba omi 77 kinkini won ni lati mu lo si gbogbo sona church and lagbara eni to ni aye atohun die na wa ni wema ipade toni ipade weje we mu ni bi ogo se nje ti Olorun mo si so pe gbogbo eyin te wa sona church mo border lati wa si wema ibi gbogbo te wa ibe ni Jesu onugbala yo ti gbo bukata ibe ni o ti ni weje we mu o ti waye won ti ati fi gbogbo te ni lo ranse the only thing te kan se laaro e gbogbo sona church ni pe e so fun pastor yin pe oya e connect mo headquarter and bi en ba se connect mo gbogbo ta nse nbi leyin na mo gbadun be e to wa daju laaro yi e je tun gbe royin ayo ipa ti church re yin ko ninu aye awon eniyan engineer line ni waste akoko e pe awon eyan wole leyo kokan ki won mo so ti

0: Paris.
1: Le gaijin.
0: Ah. Eh ouais, c'est bien c'est là. Ah ah. Maman yo ne rogun mo.
1: Allez.
0: Bon, laissez moi finir, c'est nous indo ni.
1: Et bien je vais vous donner le mot là. Agba bay de mi, Jesus City le mo ka mi mo. Iye ojo ori mi ni mo fi mo yi ko ni Jesus City. Lemi nikan, mo wa dupe lowo Olorun pe ko dadu ami mi laya.
0: Ko dalu mi laya.
1: Ko dalu mi laya.
0: Emi o mo nto wa wa o. These are the evidences to prove. Titi ojo aye yin, e fi aye yin gbadun ni. Asseti mo be. Next. Na, ki n to so pe o ya ki next to mo bo. E je nfe le ikun. Emi eni ke yan mo le ogun sa o. Mi eni omo gba bere. E wa gbo ikilo. Eni nti ba nsi o to ti lo ogun si. Bi e merin bi e marun. Ti o lo to gba bere, ti o lo to tun si si abe ti o tun fi ole. O ti lalujo nunu. Adua nikan lo le ti jade ibe yen lati lo anointing o ta won mo church ba de jan ba ni baba man se yi lo lo paracetamol se ni lo logun ti an ba ni olusi but to ni baba mo mo ti logun bi emerin bi emaru ko mo fi mi le isaida ko je pe o ti ni alujanu kan ti nti leyin tabi pe kan ti wa lebe so ibe lo ti ni lo anointing lati ti emi okunkun jade mi paro fun yan sa. Mi ni ke yan mo lo so hospital mi ni ko mo se check up woli temi o awo ogun to ba hun but tin ba ti awon ogun kan be ti o gbogun awon dokita go so fun o pe ah lo faduati ti en ba tin so mo awon ogun ti en ni o lo mo fowo leto owo ile oran o owo jesu lo mu agbara baba ka o agbara jesu ka e je mo fe le se lo bi kin ti de church la ro yin ipele eyin meje oyin ti o sele ko to di December
1: oruko mi ni oje oluwa ti oyin lati osengere
0: osengere ndi
1: be ni sa ni po odun to lo lo te ni ka joba le ka bere nta fe ile ni mo bere oluwa si se fun mi
0: ile le be iwe le na e gbo na ki lo bere gan ki le be se sile yin
1: mo fe ko ni sa
0: e be ko le
1: be ni sa
0: ki le bere loni
1: mo fe ra le
0: edo e ra le abe ko le
1: mo fe ko le mo fe ra le nti mo bere ni e
0: ki olohun ra le fun mi
1: be ni
0: si ton ko le fun mi
1: be ni
0: e ma so won eyin cameraman e toju gbogbo awon video yi mo fi yonu Christi be yin because mi o ni se wahala pupo ni next year en kan mo gbe si gbogbo eyin te n jade fe ri e mo pe to n bo tete yara

0: 2FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gbo 32
3: FM 32 FM 94.9
4: Eni ni Yetun di Ola di meji
5: Adugo le ti wa si le se
4: para para olorire
5: ki le Olorun se tori mo ri ayo loju nte wa dupe le lori pe lori eto yi ni
4: Olorun se yanu na ye mi emi ni mo mu omokunrin kan wa mo ni ona re odi to ba tin sise gbo re sa ndaru e si gbadura fun wa pelu itoni omo mi ni o leyin gba yen mo de so mi pe yawo e loyun sinu e si se toni fun wa pelu adura pe gba to wa fe bimo wala jade ngba to mo jade tan ile omo atomo fe jade to mo sa wa sare mo wa se arobi arun gbojo o gba mi olorun apoti sawala de ti ku wo ku gba mi mo dupe lowo olorun tori pe gba ti kini yen fe jade ti ile omo lo fe jade ngba mo ti se irubo yen olorun je rara re kini ile omo yen o wa ja sinu re jala jala o ja ni bi gba ikisa bayi bo se ja sinu re niyen mo dupe lowo olorun alaye mo dupe lowo olorun yin ile ewo santan bi to si odo wa na ni ile ewo santan bi
5: ti ori eto se wa gbadu ati gbadu ile se
4: mo ma mo ma tori pe jojumo ni mo gbe to yin omi ti ma ti bi di radio mo nlo agba to loyun to aya mi ja mo sa ni te dakun e ba gbadu afun ti fun mi ni to ni to yi to ni te fun mi na yin na ni mo nlo ngba mo ti to ti to ti di wi pe o fe bi mo ti wa lade mo si sare lo ti arobi mo daruko yin si olorun yin si olorun si je ara ina aye mi won
5: to mi fun yin
4: won to mi fun mi idi radio mo gbe si o idi radio ni mo gbe si o
6: andari ogun pada sodo olorun ti won ba wa se bibeli ni ti se nipa ipa ti abi agbara bi ko chi nipa emi olorun ti won ba wa se papa ninu osu kesan yin ke je osu irobi oruko jesu gbogbo awon alaboyin to ku kan lo robi o gbogbo ti onikaluku ti loyun sinu ka ma robi si dede ari omo itun riran lowo gba osu iko medipo n a pe ni osu baba olorunlowo osu kesan ni ti se lori ogun fun osu kesan abisari ara ananoti baba olorunlowo awon olorunlowo to ku oni ronun so gbogbo wa ka ma robi orire ninu osu yo alafia ni omo tabi oni ku eku orire ma
7: elo dadi mi ka osa oruko mi ni opeyemi lati dadi mo ni idiran lowo yin mo ni dọrọ lọwọ yin la de je ta mi no fun mi le se sa ka o mi to ala o to la ti ara gun le ja ni ana ki ti ti si mi ti bi mi mo ko re je ni ko ri mi ko ro bu mi mi mo to ro bi lowo mo ti foru gbi mo ti fe bi danu bayi o mo ti se bye bye bye bye dadi mi mo ti se kono to di ko si ko la fun mi bye bye bye bye mo ni dọrọ lọwọ atanu ati gbukun re o e de darapo mo nu adura e darapo mo nu darapo Ego dadi mi dupe o mo ti bimo laye ato lafiya o dadi mi ese dadi mi ese mo dupe o mo ti bimo ekun mi ti derin o dadi mi ese o
6: sista opeyemi eku orire mo dupe ki esora wa niye eyin ninu osu robi lesekese te ko ebe adura ti mo ni ke lo gbe igbese igbagbo nipa irugbin robi dadi loju ese ede robi ede bimo wọ́n ni pé ọlọ́run jẹ́rìí ara wọn ọmọ yẹn ò ní kú lórúkọ jésù àmọ̀bẹ̀rẹ̀ ayé ànímọ̀ pa ayé láìsàn tí ń sọ lágbàgbọ́ lẹ́yìn ìdímọ̀ kò ní í ṣe yín gbogbo àwọn tó kù náà tó ń retí ayọ̀ irú ilé ìtọ́lọ́run ṣe fún ọlẹ́ ọmọ kó sọ gbogbo aláboyún tó kù ọlọ́run kó sọ wọn láyà tẹ́lẹ̀ nínú oṣù rọ́bì ohun rere tó ní kálukú ti lóyún ó yá ká máa lọ rọ́bì sí rere gbogbo ayé yọ ọlọ́run kó wọ̀n.
4: Orúkọ mi ni Gabriel Ndidi.
5: Indeed,
4: ẹwà ni pé wọn kò tẹ́ pé kò sí ẹ̀dà kankan tó mọ bómi ṣe ń wọnú àgbọn kò sí nǹkan kan tó sì ọmọ náà mo ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé mo bí ọmọ náà ní àbí ọmọ yẹn ni
5: chidima
4: elizabeth
5: what is your name
4: Fọlákẹ́mi
5: lórúkọ jésù kò ní kú abije lawon mo eri gbo awon mo ti abi a ni foju sukun
4: amen
5: e ora anuba
4: bi
5: pe yo pe yin si o
4: amen jesus.

0: mo ba wa ni egberun awon ti mi o le yin olorun laaro yi bi bo ba ni egberun owo mi o le fi yin bo ni kin ti mu to ba ni odun lami o sese ye mi ni o olorun ti o je ki odun ko lami bi lori mi temi ye mi gbogbo eyan gbogbo ijo muso muso muso emi o ma royin ise iyanu re fun to se fun wa ara ise iyanu re le gbo ta fi wole sori eto yi ni le ri pe mi o ni ba won pe ogo won adura status o waye loni kini di mo ni keyin na gbadura fun mi lati january mo tin gbadura fun yin bo e ma gbadura fun mi ara ogun wa ninu ise ranse gan o ṣugbọn tawọn eyan ma ri ni adun ise ranse won ra moto tuntun won kole tuntun won se daada
1: meloni won ka o aram ni
2: meloni won ka
0: o ti awon eyan ma ri niyan o fa ti o ma n wole sinu ise ranse olorun ti o je ko babi ko bomo mi o fa awon iranse olorun ti won so di orogun wo o fa ninu adugbo ninu ebun omo ti mo lo adabi adabi ti mo ba mu kankan mi mo ruko jesu o si ma nso jeje mi ni mo joko ti mo mu bi ami o mi o ni mo fe sise oluwa o lo ba ni ah si ko sa ki

0: da o
1: asi mu yin lati ebute yin oju wo maje mu irunrun
0: mimo o
1: haleluya
0: aku momo
1: igbagbo igboran igbese re ni se o
0: da ku momo
1: oro oluwa
0: eyin mi
1: o bayi ni oluwa awon mogun wi mo ri egberun meje eniyan pelu awon ma lalubarika yi ti anda asile fo yin ti en woju oluwa fun omo haleluya mo ri ba ti se nba baje mu iku ati poku je lori gbogbo awon ti o tun se rugbin ra pada won laaro yi haleluya mo ri egberun awon eyan ta n fi kokoro lele lowo awon to ti ko akoti ile nipa irugbin gbagbo won loni haleluya ori ba ti se nba egberun eyan san gbese mo ba oluran lowo haleluya
2: Eni
1: so tele ni oruko Jesu.
2: Eni
1: to wa adabi abi orun re adabi tebi ba mu nkankan mi oruko Jesu yi. Adabi ti mo ba nba wo egbe. Adabi ti mo ba tonu la. Adabi ti mo ba ni nkankan pelu okoku. Adabi ti ni imole Christ yi ni mo joko le lori. Gbogbo eni ra pada. Gbogbo nti mo wi. Oruko Jesu. Kori be. Mo wa lara nti o so wa t'Olorun po lori eto yi. Ijo yi ko kede ile ijosin. Ijo yi ko ni omi tabi ororo to le pin o.
3: Melo ni mele kala e.
1: Won to fin sise iranse bi o dispute won o. Eni kaluku lo mo ona ti Olorun pe ohun si.
2: Ninu ore
1: re. Baba. Ori ni F8 koda be ba fun mi ni nkan dun mo gba be. Eto yi ti a fin so. Ko ti lo soke die gbogbo yin patapata mo fe ke ba mi da si loni e fi sori nkan kan baba oluran lowo fun gbogbo to fi bere yo ri be o ya wi be ko ri be
0: igba mo mo gbe oga o
1: ka ko da baba tele sansan le nu mi o ba du ko gbo nte fe fun mi lojo bi e je ko lo si na account ijo
0: oju mi lele ko
1: ope 65 96 28 58 47 Ope 65 96 28 58 47 Tabi Stambik 0017 64 54 82

mi o ba dupe mo daran mo gbe eto ilo koko bere pe an su eri lori radio odun meji lare eto ilo bere isin daji lago marun ti mi o ba wa dupe mo gbe fun okan joko ise mi ati ise yanu nipa igbagbo igboran igbese ta ngbe ina ni ibele ni gbigba olorun ikan gbo koto ti e ba gba awon woli olorun gbo e o se rere gbogbo eyan ba mi dasi loni o e ti sori ojo bi mi e lo wi be ko ri be o Ope 65-96-28-58-47 Tabi Stanbic Bank 00176454-82 Alade olubu mi fola chade Olo omo to bawa lori ipe yi Emi no wibe Mon fe omo koribe O sura bire Mon wibe mo fe kode le mi Mon ti wibe koribe Inu te fi fun wala da pada fun shay na chay Mon Baba kanti mi sile odi wo lu ko lo ni e e lo se sinu ijo a fi ti se fọlọrun e fa si witch lati fun mi leyin ki fa fi pa se o dede ni e kokko se ti olorun na ojo bi wa titi ni eto yo ni ku e si ma gbadura fun mi ara mo to je kogun ise ranje ko bori emi mi ojo boli ile mi Lọrun mo dupe o e je ki odun yi ko ni ami bi lori

0: ke ti awon koto to fo yen to ni le fo mo
1: dada o iga ni koro
0: on ti awore baba bere se mo fi se fun olorun kan kan kan kan
1: ati o iga ni koro
0: imam tajudin ni ilu laro ni se iroyin mo iroyin ni ti kon ta so na ni imam

Olorun je ka gunle ayo. Am ke kale lo mi ni animo cha la chi no fun lowo. O mo pe ebi ni o. Ṣugbọn mo le ja papin. A wa rora dagbe pe lawon abi ebe yin se ru e, abi en se ru e.

0: Jesu bi anabi en bi orun mi la
1: e ja mi jo
0: wa ni ti ju ni bi olorun ba je olorun e je kon gbeja ara won elomi kale elomi ni olorun a fi jagun esin o fe sure fun wa ninu osu September yi September ni o je figo mesan September je figo mesan e ba si wo o do fun osu lo osu robi leyin ti alaboyun ba loyun ti o ba ni taye ninu

0: kayo fi ba lo la lo sha ti aro won tun ti che ti wa dari adupe daji o adupe amo lo ya family kinkin gan bo no mo fun yin se olorun ni pada leyin yo adaji eri kan mi o online eri kan mi o eri kan mi o tori lati beru lati last month ati ati mo le daddy o le wallahi ṣugbọn ti mo ni mo fi fun gbe ah mo sha mo pe olorun o jeri are be se wa se adura fun mi tan lana ti mo gbo ah daddy eri wole 100,000 ni one like ma pa ro ko si ti mo fe fi se o awo wole eri kan mi mo dupe daddy o e tin gba fun mo o tin gba igba mo ni sele si ni agbara na mo nu wa pa tan wa bu mi ati ko lo le wa jo west ti wa ti ko lo ti ya gbo yan lenu won be pe ipo le nla ni le wa ile wa ile wa ah Iro ni daddy ati love ati love ati ko legbe to nsin kokoro olon ti je yara le fa wa na emi na ti le ri o e se daddy e se pe fun wa to ba to tin fun ju ni pada leyin yin o omo aya ata eyin bi sise iranse o olon mo ba mu lori soke lagbara olon e ko wa je pe ni ologo e ko wa de be rorun daddy mo dupe o ah ele ani ni mo boju ti e se won ni gbo mo tin tele yin ti pe ti pe lati bi 6 years olon o pe n ko da mi ri ti ma ti pe ba won ja siri mi o tu mi je gbese ki ma ri san ah bo dupe awa na le ri o a le ri a dupe da di o
1: ele a ka fa ya to la ni ran aya fa la ni ran mo ba yin yo e ku ati le dele ah a dupe lowo lo eyin na ti ro bi ohun rere ninu osu ro bi ni e ohun rere to ku te loyo ye lo ro bi eleyin atura o le ara o le mi o ni ja yin be o adegunjale o ni mo be o ni gbeta awon to ku na ti won loyun orin rere ninu osu robi kan bere se ni robi e ma robi orin rere e o ni ri bi o olorun ko fi re kari mo ba yin yo e ki afa fun mi o
2: baba la fun jo meta sa o ku sholu asa olorun ma sa gbara do tun o oruko mi ni afukola mo pe lati olumi majo mo le ri o ipe ijo mi loju gan ni o o sele pe ni ijo Tuesday bi mo se de shop mo baba ton se ga si waju shop mi ah o ba mi le ri pe iru ki lele mo wa fa la ifo kon ti ro kon ma nbe to yin dada o ma gbo program yin de ma wa si program te ma se ni Sunday keta keta ti mo se pe no ba ni a kin se aro bi o mo se saro bi niyen ati e fata ni ijo keji to se jo wese mo se de shop buy oja to ye ki ti ta ton ti pe ti pe ni mo bo lorun yin se se o o sa da ri customer wa ni ko da ti mi tari be ni yen se de ba o fe report o fe ra get o sa raja daddy o jo mi loju o daddy ko sele ri mo dupe pe yin pe mi mo ra anu gba o olorun a ma pelu yin o ipe yin o ni ku loruko jesu a tun bo ojo laye pe o ni loruko jesu olorun a ma tun agbara yin se o
1: ami sister oluwa bukunla ko si ro nbe akoko ti ami royo ma n ba gbogbo ajagaje ni sele ma wa si ipade ta ma se Sunday ketaketa anointing service ni e iyen be olorun mi ma so pidire ni ẹri olorun wa so iga di aworo o so bi itaja pelu irugbin arobi eyan robi sin yo yi le lori ni orun to si oni timo ipe ya pe yin si o e oni

0: be ka lo se awujo wa kini bibeli wi bibeli ni omo ni ini oluwa omo nu si ni rere tumo si pe olorun lo ni omo eni to ba fe ni o nfun igbere ti a fi ri opolopo ti won sunkun sunkun gbara yile ti won ni ri omo ibi tori ko je eni olorun iru eni ti arabirin ti a fe gbo yi bi olorun ti je ntari omo si ohun ta lo fi ri owo pada ni eji o darararara o ba okan je pelu ajosepo awon ika eniyan ti won ni awon ni ile igbepi asiri kan nibo lorilede yi eyin na gbo ya yi ini ti e lo ntada lo egbo
1: ibeji lawon omo yen
2: beni okunrin meji
1: awon omo te binu yin
2: eh
1: eta won
2: ibeji e omo tuntun ni mota
1: pelu leta awon ibeji yen
2: o fun mi ni 300,000
1: se fun awon mejeji
2: beni
1: ta lo ra lowo yin
2: oluwa kemi clinic ni ogere
1: ki lo so pe o fe fi awon omo yen se
2: ohun na nta ni o ni baby industry o ma nta se ko olorun fun mi ni eboyun ni ti okunrin ba ti ni ti mi le meji mi ki n ri ise so mo e meji mo ti tomo fun oluwa kemi mo ta ikan okunrin omo odun kan mo tun ta twins ni last year
1: baba awon omode nkan
2: ton ba ti lawon igba le mi ma n se be
1: bawo le se bere ise yi
2: emi ma n kiri agbo kakiri kakiri mo wa kiri agbo lo si ogere won ma n ra agbo lowo mi pe awon fe mo fawon oloyun won wa pe mi pe en ti mo fi n jiya kiri agbo ninu ojo ninu erun pe se mo le mo ba won ji omo gbe awon mo fun mi ni owo so ti mo kokko ba won gbe ni 2022 won fun mi ni 80,000 tin ba ti wa ba won ji omo gbe igba mi 120 igba mi 80,000
0: e ka bo pada ife owo ni gbogbo ese Nigeria police kudos and Oyo Ifo kudos ile so lo pa ti se takun o si n gbiyanju e se gan ni fa kitiyan yin e wo awon ika eniyan won yi owo atan omo luabi lako e wo bi olorun ti se n keto o n ka ini ti awon kan po pe fun gbogbo adura pe gbogbo eyin ti e n goju olorun fun ayo bayi ni tooto ole omo ko so eyin ti e si ni anise e o ni anise oyin mo papa eyin ti e n bi te ta ti n danu kabi ti e n ba oyin je e se ni o ijiya wa fun labe ofun ijiya wa fun iru nkan bee lodo olorun o gbadura pe gbogbo en to ti bi ko ni doko e je ka ronu ka piwada ka si fi eyin kobo pe iwe olorun ni omo je awon ti olorun ba fe ni won fun ton ba ti fun o ko toju re a o ni je bi lori omo.

ọmọ mi o dagba o fẹ sure fun awọn ọmọ wa o gba bi amọ o gboro ma da si loni ọlọrun le dumare mi na da si ka ọmọ mi o rogolo o fẹ wole school bayi ni nsin ma jọ ji ọmọ mi gbe ma jọ ji mi gbe ngbere si ni se rugby ti e na mi o tọje ọlọrun le dumare mi na se temi

0: anu on profite à moi là ko yanda ara se ni se rugu ti o emi o to je emi no se temi ni kete o ja gege bi ebon jo bi mi o pe 65 96 28 58 47 abi stambik 00176454 82 ita mejo la ma pade ni ile omo eri o yo lagba gan ni o gba won ni bisi awon ni so owo gba yin oni so osu eyin contractor mo fe a 91 won ni ijo mejo ki so ni o e ja ba won yo right ni aduba
1: Hello, Daddy. Help me share the word you want to go to the tune. Hello, Lord, if I hear you still, you are to evil and sorrow. How much more shall pay? More water, so for me, pay, or son. You can't go, she, or marry. But your mandate to tell your journey. Then the cowards of me pay a money. Hello, who do follow you? I know, Lord, if I'm not still, and it's on your money, and it's on you. Emi fe mi ara isi se ran se ni fi to mo se ni fi ti awo yin na se o o ti 25000 naira mo dupe lowo yin o ani olorun ni fe yin na sile
0: bi bele ni gba ti ada iko lo si o ni pada awon da bele ti ni ala ogogo je ti olorun eni pe nigba ti omo yin pada eyin da be ti nla la ani ko so ni omo wa o ni so lo e ko amoju ba mama to yibu gbogbo ti e ba fi sile lori eto yi olorun wa se ni tewa gba an da so bo yo ni Because you saw no need to see who bound to Shiloni. And you only find for that year, Padam, who bought your book, which you call along your dapada, who buy you a quamoduba.
2: Oh, come in, Comilola, dear Comilola. I've been
3: delayed
2: most of the year to you. In a long chef, winter, do tell me. And you're Friday, more for you, or ni ojo Friday mo se wa pe o de se irugun ko pe bi won se temi ni yo kini won ti ri omo ye lodo ye to lo
3: adupe lowo olorun ojo mele lo fi jade
2: ojo marun lo fi jade ojo marun la fin wa
3: adupe lowo olorun
2: ojo marun
3: tomo ba ti all tomo ba ti koko jade be yen e koko ma lo ri awon agbofiro e lo ri awon agbofiro sibe tori pe ohun ti emi lele mo se koko emi o tu se bibeli ni ira pada emi eniyan o ni oro te lo se ese kese te de se e guro lese kese o ti wale loruko jesu go be lo to po olorun ko da pada o
2: ami jesu o e se mo dupe
3: olorun yo
2: san ni jesu
3: bu ona ika pelu si o
2: ami
3: o ba da ba ko ni
2: ami
3: kan wa o
2: ami jesu
3: e ku oro si o
2: ami jesu
3: omo e ku amoju
2: yes sir
3: e ku orire o
0: Badra yi Omo Akinanu God bless his memory
4: Ebe ni mo be o
0: Ini Olorun ni omo Olorun mi na fe ni re Bere si ni furugbin ti lo wi be ko ri be Olorun le to fun mi ase aye ma jo gbe mi lomo lo Ma jo mo mi ologo boji
4: Sori mi da mu omo
0: Ma je ndiya lowo omo So ti e gbogbo eniyan ti ari mi pa atemi gan se kete tin ba dide ma ro bi danu pe n ba ro bi si omo mi ko yi le lori oba kan ni o fe gba woli kan abi oba ni o fe gba yan mo woli mo first chronicle chapter 13 Jeroboam ni oba juda ise oba ni akoso ni awon alufa lo n fitura ri woli wa yoju si oba pe ko to fun oba lati fitura ri ise woli ni inu bi inu bi oba yi owo to do lati gba yan mo woli mo bi bedi nowo re to na si gbedanu o si mo fa pada baba di owo ko won to fe gba omo re mu awon omo re mu awon omo re mu owo be ko gbedanu lo fun mi maje mu irorun Stanbic IBTC Bank 00 17 64 54 82 tabi OP 65 96 28 58 47 alade olubunmi folasade olorun ko se rugbin ni itewogba o ka mo yin na de bute yin yanju lo ni mo mu gbogbo awo ma je mu iranrun atomi atororo o gbogbo ta fi sapere gbagbo eje jesu ko darapo mo ba layo olorun ko ba rin mo ti ku oni rainbow o mi o si ni rainbow mo o mo ti wa ni lawon meri gbogbo ọjọ Friday te ba debe tabi Tuesday ọba ni lata ago mejo dale mo wa nbe pelu ase ti Olorun ile meri awa pade ni ọjọ mejo ti pa mi roryan awon ni bisi awon to nwojo Olorun awon labiku section by section ni mo fe anointi wa awon ni so owo oni sowo won ni ko mu nkan to fin japere gbagbo lori ise sere dani ya debo ke mo ni egberu atayin wa o ita pade la go mesa bo gbogbo yen je ka lo dasi ke fi sori tojo bi ni yo e je kin fi ori yin se lo lori eto baba kan lo fi ranse si mi o ase samodo odun lami re odun lami re abajo olorun to je ko do lami bi lori emi ati dile mi e ba mi yo e se te ngbo wa o 08169537433 lori whatsapp mi na first note ri re sibe 08169537433 leyin irugbin re ko pe mi fun adura lori irugbin re e se te ngbo wa o eto atesiwaju la go mesabo wa ti pariwo se nkan leti emi na re kan oya juba

0: e ku dede woyi o o ko mi na ni Bola Are Evangelist Doctor nje eti eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan Ibadan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 eti gbori ah beyan ba fe layo teyan ba fe yo teyan gbogbo to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo
1: Python wa ni ke darapo mo
2: lati tun mo nipa ba se le Olorun soro ninu adua
1: agun meji aro ni gbogbo ojo simi leto pelu Python gbadio

mo ki gbogbo wa ku aro ye o ara ile ara oko ero ona nibi kibi te ba wa adupe lowo olorun olodumare fore ofe to tun fi fun wa laaro yi lo kon la jesu ti nasareti olorun ona owo agbara re loni o yo si se wo san yo si se tu sile ai ba ma boya wo sese wolu ni tora ya fe ni o ba sese wolu eni o so wi pe le kan abe meji ohun o ti gbo eto paito wari bo ba ti e gbo lori radio o wo lori television adupe tori na boya o sese wolu ni emi n paito wa emi n paito gbadde ogun lana momo se dani leko lori oro olon ni asi ti wa nbe o ti pe die adupe se wa rasiko yi idani leko ta n se lori iwosan lai lo ogun ni tori na iwo to ba je pe o teti si idanileko ilaaro yi boyo ni ailera kan tabaisan kan lo kon la jesu ti nasareti olorun ona wo wosan re yo si mo larada mu o ni paro tan je iwosan tolorun o se loni yo dabi ara be mo so fun yin o si nidi se ri gba mi wa ti n ba wa fun idanileko wosan lai logun e mo pe su ofe kare eyan oya ayesu ni faisan ke so lohun yesu ni faisan ke so lohun igba mi wa baun yo wa tiraka tiraka tiraka lati ri pe un ora ye wa se mo pe ko si n to le se fun yan sugba won kan wewewe kan yo wa ma se se ri mo ti mura tan bayi mo ba wo taya moto lo ti jo kanle mo ne ero lopa emi ko ni ru eleyi o di lowo eyin te n gbo mi boya ran si olorun ni o mo ran ti e odun kan ti igba na o ti pe die mo je je omo legbe paito mo nse laba pe nikan wo ko wa wasu ope dede bi pe nje ke lo sele o ni taya moto hun kan ojo ti taya moto ba jo o we o we bi ta ni wo kada eyan ma gbodo mo se re lokun kodo o gbodo je o ba je ran si olorun je so fun o ma je ki n gbo pe mato re ni oje olo fun iwasu to ti so po wa fun awon wa idanu olorun le yun gbogbo n to ba gba ni ko fi fun akere ni kikaka ko won mo dun be tapati tan hun ni o ya run be mo ni taya jijo iru mi ko ni o daduo emi to je pe tapo ba se san mo ma si ka lori adupe lolorun olodumare sugbon to ba ti se ba mo ti mo pe iyanu nla laari tori na iwo to ba nsaisan nibi kibi to ba wa laaro yi lo ko nla jesu ti nasareti olorun ona wo agbare olorun ona wo wosan re olorun o se yanu aisan kaisan ti iba ma se o lo ko jesu ti nasareti oluwa yo na wo wosan re yo tu o sile laaro yi o si yen lohun logo se ri nkan kan pelu olorun wa ni wipe
Olorun wa on gbogbo mo ni sise pelu re ani a ma wo yan san ni osibitu gan boya won gbo mi lo osibitu laaro yi to je pe ntin se o awon segun oyinbo ana ntira e o toro gani ya muda won le yan lubi ti e ti o le mo be sugbon e je nso fun yin ti rin ba ko lurin ikan ote a le fi agbara olorun a le fi weta won oyinbo tabi onisegun oyinbo ikan ju kan lo o nitori na boya won ati e ti roju tun tin se o iwo gbagbo laaro yi olorun olodumare yo na wo wo san re melo melo lati ri arabirin kan lojo kan okoko te wa laago osibitu yuse igilukulukulo n wa nje mo wi pe se aisan okan abi nkan kan ti ko te lo se ohun ni olorun si wo san e je wo mo wa lori eto kan lana mo gba iwe to iwosan lai logun na ni ebo ni sa o nje mo wi pe arakunrin kan o ni iho ni okan re kenyo to mo pe o ni ho lokan re a je pe o ti lo sibitu won ti sayewo fun awon nkan kan wa ti o ni le se gege bi eni ti oda lara nje mo wi pe ngba gbadu atan olorun wa arakunrin isan o na lo kuku pe nje mo wi pe gbogbo nti o le se o si bere si ma se ogo ni foko olorun o iwo to ba ngbo mi laaro yi to ba wa lo sibitu olorun ona wo wo san re yo si mo lara da aro ojo kan na mo kuku wa lori kani yi aro sunday na ni baba kan o n pada lo yuse igini ken lo sele o ni si abe tele ibi an ti a si si abe fun ni be ba tun ro awon dokita oyinbo ni ma bo ma pada bo tori ti bi ti a ti si si abe fun oba si tun ro o ko mo je kan gbagbe nkan sinu re ni paito wa si a mo sele a mo mo sele a mo sele ngba mi o le sowu ni won gba be gbagbe be taba won kan ten ten ten kan awon ba ni ko pada wa o wa ni wi pe ojo satide to nfe lo tun sanwo awon eyan po nbe ati duro si nera fohun lo ba pada lo le pe aro sunday won lo nje mo pa aro sunday iru aro bayi bi se nlo emi wa nbi mo n se dani leko lori iwosan lai logun e je nfanfani so fun yin gbogbo eyin te ba n gbo mi o se ri le kan ni ikan ni ori radio yi fe yin e 94.9 mo mo wi pe lo kon la jesu ti nasareti olorun o bukun ori radio yi ati kan ni yi o se ri opolopo eyin ti olorun ti wosan nipase eto yi nje mo wi pe bi olorun ba n pin ebun ni ojo dajo ati ani le kan ni yi ana ni pin be tori ti oba saye ati wasu ko ne saye ati gbadu afalaisan taye ba si ti wa se bi nlo olorun se nwosan idimanu o gbogbo awon ti an je agbateru ikanni 32 fm yi owo olorun yo wa lori won o won ma lo dede na se won o to ranfani nla ke se pe ini an fi le nikan ini an funran yoruba tori opo olopo in lo ti ri wosan eran ti ojo kan ti mama kan pe to ni gege un pora o ti e papa wa se jeri ni sango nbe ngba ta si soji bolorun olodumare ti ba se npon pe omo mi o se nto fun iran yoruba ni igbadun agbara mi be na ni omo ranti kan ni ori radio yi ani o si gba ebun ti won lowo olorun ogo ni foko olorun nbi kebe to ba wa iba so si bitu ojo kan se bi ni eleye le nbe o arabirin odomo birin kan
o pe leyin gba mo gbadua kin lo sele ni pe o ti ni jamba won ti fese re si kene fonfo pi o piun e je mo pe ninu pi o pi ti ese re wa eni owo agbara olorun ti ba egun si bere si to agbara olorun ni moran ti o pe o ni pa ijo wa se kin si pi o piun amo ni to ba ti gbagbo ngba te egun ti ntonu re to si mo lara eran ti baba kan to wa lati mo lete baba ni baito wa won ni oko kan lo ya wa le awon ni mo lete omo ti pe won ni lo ba ko lu awon won ni ese kan lati gba na won gbe lu awon chante egun won lo si bitu won lo ti bile won ni riro tita riro ko je ka won gbadun won ni laaro sunday na la ba joko lori bensi waju ile awon da won ba gbe to paito wa adupe won ni awon na ese kan si ori bensi nbi an ti joko won ni mo ba ni egbo wole bi tin doin la ba gbo wole won ni awon ori iru re ri baba iwa jeri ni nigba ta se so jin sango won wa jeri funra won ni won la won ni lati pe omo awon musibau won ni musiba wa wo hun oriru eleri won la mejeji si bere si wo ese awon bi egun re se nto fun rara re lati gba na kebe lara baba na koda ijo won wa se jeri won ni mosalasi na tin bo ogo ni fo ko olohun gbogbo eyin te ba n gbo mi to ba wa nbi kebe to ba saisan oni lojo re eran ti ijo kan ti mo ni pe olorun wo yan san aje musulumi ato ngbagbo ko de mi amọ ni ka ni wo lo ngbegun agbole yin boya bi o ti e ti ngbegun ninu osu kefa to koja lo nbadan lese re ti bego olorun owo osan laaro yi aleyin te da gan olorun owo isan eya ma se daada o sugba be bada yo owo isan be mo so fun yin ebon ni e mo po olorun olodumare e mo bo se nife wa to sugbon e ma se daada o se ti gbo e ma te lawon janduko loselu o asiko selu la wa yi o e jo e ma se daada sugbon to ba saisan la royi mo ni yo kuku wu osan olorun ti wo ni san ni olorun ti tu ni sile ni mo ni ngba mo so pe olorun wo musulumi leni kan ba ni ah e mo da ko musulumi awon eyan gan ni pe nu le pe gbenu esohun alaji le mi olorun si wo san gbogbo wa la kuku wa lori radio njo kan ti mama kan pe to ni pa ito wa ibi e ti gbadura olorun ti mu lara da o alaja mo mama na won wa laisan kan eyin yi mo dun oko awon alaji won ni sugbon won wa nsale ti an ti nkirun awon o wa mo ba won se aso fun an pe paito lo mo gbadura lara awon mo ya won ni na ba sa pakiti mole na ba lo so fun an wi pe ego lo pe kini kede 15 ni a 40 la mo se tele awe ni nko si mi pe ani kede ni arin iseju bi meji si eje agbo kede e mo gbagbe ti mo nso lo fun yin ajo wa nbi loni ni mo ti leto otoni eyin lo wa fun eje agbo kede e mi lo

0: 32 FM, 94.9.
1: We are welcome back. Let me use this opportunity to talk to those of us that are English listeners, that by the grace of God in the city of Ibadan, as from October, first Sunday in October, 4 p.m. to 7 p.m., thank God there is Bible City House of Healing, where we can come and be healed. If you are sick in your body, please write this one down. At Glow Dome, it is near Carton Gate Hotel. That is beside, not too far from UCH East Gate, Orita Mefa Secretariat Road. You will see that gold event center now. They just started it. By God's grace, as from the first Sunday of October, if you are sick in your body, maybe you are facing some challenges. It might be cancer. It might be hepatitis B or whatever. By the grace of God, we now have a place where we can come in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth and be ministered to. Of course, it is free. 4 p.m. to 7 p.m. Sundays. You will have come back from church, and we are starting from first Sunday of October. Please, if you are sick in your body, Bible City House of Healing. The billboards are all over the city now. Take note of the billboards in UI, in Iworod, in Challenge, at UCH Road, Makola UCH Road. Take note and let's trust God for healing. Jesus Christ of Nazareth is here to heal you. First Sunday of October, that is when we will start. And it will be every week, 4 p.m. to 7 p.m. Oh, yeah. Why don't we kill us on? Atu yin denyo. Atu yin denyo. Seri, Moses of Intele, you pay. Ibi ti, ni pas yori of your long, ati tonere. Ibi yin ti le wakba wusan, lo kodye, sube ebo ni, ini Moses o le ebo. Iwo ti nti mo so ba ti ye a je pe kokan o agugu se ti yo ba ni se olohun gugu osan la ro abi sugba wa ta ba gbe ibo sunday akoko ninu osu kewa la bere re sunday mama ni eh sunday ni ago merin sa ago meje ede oyin ibo ni o ehn tori tawa yo ba lele e sa ri pe yo ba ni kan la nso bayi Ede oyinbo ni o obawo oba ni paito weso o ti eni mo pe mi ni tori set mawo awe kan lo ba ri ti mo wo kini aso set o ko ti e mo pe mo ni set mo e mo pe mi wo set bo ba le mi mawo mo ni a o mo pe gba tonton ti de awa na mo ti da lakowe bayi awa na ti da lakowe Oyinbo la mo so nbe o se ri te ba ngba secretariat te ba ngba lori ta mefa e ri pe sese ko kini awon le bi te ti ma se to nkan kan irin gende bayi bi goal ni an fi se bayi lo to ri ribiti bayi ibe lati mo se so ma ti bere o ai bere o ago merin sa ago mejo jojo sunday ni lagbara olohun oya e ja mo be ko wa lo mo nsalaye fun a pe ni mama nba lo ba won wa ni pe Alaja mo ni an Olorun asan ni ba ni bo la se wa le aso fun oko wa o ngbo ye pa laji ni an alaji si nkirun lo won la kan ro ni pe wo won lo so fun ana ni jare e je mo pe ngba won de be alaji won patewo won dandu won ba ni a ngba pa to wa kan mo ngba do ara mi mo ya kini nkan gaga alaji na ni kini won ni bi ana tin kirun lo arara duro de ngba ti afẹ gbadua won ni so mo pe yin ti ma dun mi oju ese lo ma lo won ni ba se bere ye yin omodun ama olohun seun olohun se eh se ri oja ba mo muslimi ni ani ko se wo lo ngbegun agbole yin e o ba dun se go to ti dirun to si je pokun ni o to ba gbagbo laaro yi Olorun Olodumare yo na wo agbara awosan re yo si wo san e mo bi o se je bi o se je Olorun alaanu to ni Olorun alaanu mo ni o mo ni Jesu wa ani alaanu ni nbi ki bi to ba wa laaro yi e ja wo oro Olorun ki n to gbadua ni ba ti gbadua se lara re o ya iwe Luke ori keje bibeli so ninu iwe Luke ori keje e ja wo n to sele o ni ese ikokanla o si se nejo keje o lo si ilu kan ti an pe ni naini nje mo pe Jesu ni se iyanu ibi kibi to ba fe se ti se iyanu yo mo de be a pa ito wa ki Jesu si afoto mi loni oro re ni mo ba sise nje wo n gboro Olorun laaro yi o n gbo wa su ti mo n se yi o ti dodo re nanu e mo pe won atoro re okan ni mo ni Jesu ati oro re okan ni ngba to ti ngboro yi o ti wa lodo re o si se nijo keji o lo si ilu kan tan pe ni naini awon pipo ninu awon omo eyin re si n ba lo ati opo ijo eyan e ri wi pe ipade ato ni agbara ni o n koja lo opolopo si n tele won duro de ibi ti o ti lo se isoji to wa agbara Olorun o si han be e ri pe mo se kede kan laipe yi wi pe lagbara Olorun ninu osu kewa lojo ojo Sunday awa ta wa nbadan mo ki aku orire eyan ti e wa lori ofe lati lo bi kan pato nibi ti won ti gbadua fun yan se ranfani ru eleyun in ranfani teyun le se lori radio mo o sale gbo wole yin lo ko Jesu ti Nazareti be ni gbigbo wole alaisan ni ona kan pato ti Olorun Olodumare to fi lole ninu ojo e ni pe ka gbo wole alaisan ni ona kan gbogi to Olorun fi ma sise ewosan ka gbo wole alaisan idina to je wi pe ru eto ta bere ninu Sunday ni on Sunday akoko ni osu kewa lagbara Olorun laago merin irole saago meje ori ofe wa lati gbo wole wa loruko nla Jesu ti Nazareti yo si mo wasan sugba e mo gbagbe ti mo so fun wa o ede oyinbo ni e apejopo oyinbo ni ke se Yoruba tori eyin te gbe ebo ni mo se so fun yin e ri wi pe Yoruba la nse fa wa Yoruba ni kan lele yi e ti o ba gbo Yoruba ko le janfani eleyi e wa wo bi anka o iwe Luke ori keje bibeli ni awon pipo ninu awon omo eyin re won si n ba lo ati opo ijo eniyan bi o se sunmo enu bode Luke si kiesi won gbe oku kan jade omo kan soso na ti iya re o si je opo opo ijo eniyan ilu ana si wa pelu e ha ewo n to sele nbi obinrin yi opo ni oko re ti ku ko lanfani atun ti bi mama gbogbo eyin te n gbo mi boyo dabi pe ipa ti pin fun o ta ba wo nipa tara boya koso na abayo te ba bere lo mi pe pa ito wa kin lo de te fi fe se ibi te eyan ti le wa fun wo san won so fun yin mo lo si oko kan akanran ni jeta mo lo akanran ni jeta ore mi kan to je paito nurse la won la jolo a lo tun wo ore wa kan ni ti an ni ailera gbugbe eyin te n gbo mi lo ko nla Jesu ti Nazareti Olorun o mu en la rada ngba ti nurse wa n so fun mi won ni paito wa won na mi a mo wa sosibitu won si sa lo won wa sosibitu won si sa lo mo nitori ikene won ni won o lowo lati san won o lowo lati san gbugbe eyin te n gbo mi se ri lagbara olorun olodumare en ta fi ran mi ni gbogbo yin le mo po olorun fun lori ofe atebun ise iyanu atimularada ka le lo fanfani omo niyan na ni ni agbara olorun olodumare pelu igbagbo ninu olorun olorun o fowo to yin olorun o wo isan se ri owo teyan ni iwon ba ta ni ka le ni ka le fi jeun keyan le ni ko le fi jeun o san ka le ni ka le fi jeun ju pe ka tun fi ma wo aisan ka isan kan lo idi re mo na gbogbo eyin te n gbo mi te se aisan la aro yi lo ko nla Jesu ti Nazareti agbara olorun yo jade si yin olorun olodumare yo mu en larada opo ni obirin yi eduo na en ta ba pe ni opo oko re ti ku aton ti bima o tun doro ana e wa wo ru ipo to bara re alomo kan soso to bi oku o na si ti di opo a je pe oko ti ku omo kan soso to tun bi na lo tun ku yi won wa fe lo gbegbe gbogbo eyin obi te n gbo mi mo gbadura lo ko nla Jesu ti Nazareti e ni fowo yin sin omo yin mo gbadura loruko Jesu ti Nazareti iru banuje to ba arabirin ko ni bayi kankan nu yin gbogbo eyin te n gbo mi ti e se aisan ni aro yi mo ranti ojo kan mama kan o pe mi lati lorin mo ti n wa moto lo se ko njo na ni emi nikan mo wa nu moto o to seju mewa ti fi n gbadura mo te n ro lokan mi kin lo Olorun wa se fun mama yi to bayi oro to so to wa fe mu mi je ninu mi o nipa ito wa gbogbo an ti e ma fi mi se leya o ni won wa dake ni isin nje ma aisan to riwo san be ike mo ni afusatu lo po ko re e ri pe gbo se le mo so fun yin afusatu ni o ni ha gbogbo awon iya ko mi ti an ma fi mi se leya ti an ma fi mi se yeye e me wa ni san se ha Olorun Olodumare alaanu ni Olorun ma wo san boya won na n gbo mi boya oni gege ta

0: ti ori nfo ori itulu ni o ori fifo ni o inu rirun ni o loko jesu egba iwosan gbogbo eni ti nkan ba wu ni ara re inu ni o eyin ni o ese ni o ogege dorun ni o ori koko ori ni o ni oko jesu ti nasareti ko raganu le hati nemo kilibonzo ni kibaka kukaki mankasuto nembra hati ya ba ezeli hatija mo gbadua loruko jesu iwo to le mi dada o le mi soke o le mi sile dada o ya loruko jesu gba iwosan mo ni loruko jesu gba iwosan gbogbo eni o ni aisan okan aisan kedere aisan edoforo agbara olorun jade lo ni oko jesu agbara olorun jade lo o ye gba imu larada gbogbo omo to yaro mo pase iwe ese to yaro o ya na ni oko jesu ti nasareti na gbogbo eni ti nfi opa rin mo gbadua loruko jesu ti nasareti egba iwosan ni oko jesu egba iwosan mo gbadua gbogbo eni ti kere edindo iwo to le rin dada iwo to le dide eni to te agbara olorun ba loruko jesu eyin te te te le dide oye enaro ni oko jesu enaro gbogbo eni oni gege lorun mo pase loruko jesu ko po radanu mo gbadua loruko jesu ti nasareti aisan nu eje ni o aisan nu egun ni o gbogbo obirin to ni isun eje ni oko jesu amun larada gbogbo ni loruko jesu amun larada gbogbo eti to di oya loruko jesu ko si iwe mi di ti jade lo ni oko jesu jade lo emi foju jade lo ni oko jesu jade lo eliati ekilibo azine katuku mangeza ni te ibrahim zozono gbogbo iwo to je pe ara re run ara ko si to ti se si sugba ara re sanu oya lato ni lo loruko toju gbogbo ko lo mo ni ara re otunrun ma enu re otunrun ma loruko jesu ti nasareti mo pase gbogbo emi esu ti rin jade ti rin ni ara re gbogbo eni ti eti re gbo igbo kugbo gbogbo eni ti opolo re osise dada iwo emi esu jade lo ni oko jesu ti nasareti jade lo oluwa ogo ni bahata esiliki ekaikima esuno ataya neki monzo nekaiki bakashuno brahati aba gbogbo eni ti nfi opa rin o ye sopa yin le agbara olorun de ba yen ni oko jesu egba iwosan ni oko jesu egba iwosan mo gbadua gbogbo eni ti oriran gbogbo eni ti oju nta iwo ti oju re nsomi lato ni lo atu ole mo ni loko jesu atu ole gbogbo eni ti eyin re o le bere daada o ye loko jesu egba iwosan mo ni loko jesu egba iwosan oluwa ogo ni foko re oluwa ogo ni foko re oluwa ogo ni foko re agbara re ti jade lo eyin ti adagunle lo sibitu ti o de laisan jejere ni o aisan cancer ni o agbara olorun ko de bayi o ye dide loruko jesu e dide mo gbadua gbogbo eni ti ese mole to le dide loruko jesu dide agbara olorun bi o dide oko ni foko olorun oko ni foko olorun ni oko jesu ni mo gbadua amen amen amen ha agbara olorun ti jade o agbara atusile ni o gbogbo eyin te nwoju olorun fo ma wo ye amodun e ri pe gbo mo yin pa o e so pe mo so be lo ko jesu ti nasareti iwo to nwoju olorun fo ma mo ni wo ye amodun ogbo mo re duro ogbo mo re jo ogbo mo re pan tori gbogbo odena o ti si kuro lo ko jesu o ti si kuro eyin kan ti e wa to je wi pe loju ese bayi agbara olorun de bayi se lo se yi ke sare lo bi ile gbese agbara olorun ni gbogbo nti sise buruku lara re e boye o gbe nkan kan je ni o ti njade loko jesu ti nasareti ogo ni foko re ogo ni foko re oya gbogbo nte de se tele bere si ma se bayi tori agbara olorun ti jade lo agbara atusile ni agbara awosan ni agbara adande ni oya n bi kibi to ba wa iwo to le bere tele oya bere si ma bere bayi e ti ti ogbo na oya soro se ti na iwo to je wi pe ori na daada tele oya oya fowo bo oju re gbe we waju re ko ma ka agbara olorun ti jade lo agbara awosan ni agbara atusile ogo ni foko re mo logo ni foko re oya n bi kibi to ba wa a pe tara loni ni o e a pe tara loni ibi kibi to ba wa ti o ba ri pe o ti ri owo wosan olorun number te pe si re o 09062000940 0949 ibi kibi to ba wa to ba ti ri owo olorun a tun le lo number ilei na 07055000949 kini iwosan to ti ri ni agbo ara re loni oya oya oya oya awa to ba je wi pe a le ko tesi e je npe number tesi wa fun yin o number tesi wa Only 07034 189189. Ole kotesi re njoba. Ole kotesi re lebo. Ole lo WhatsApp. Oya oya oya. Hello.
1: Hello sir.
0: Hello Eka. Rota lunkwe akilo lon shefun ye o.
1: Eka wazwa la di money and.
0: La di money akilo lon she o.
1: Onji. Epa lula te tozame adua te lo jina si kipa
0: Okay. I don't know.
1: Láti Mọ́tífàlà ni.
0: Mọ́tífàlà kí lọ́lọ́run ṣe bó mọ́ mi.
1: Ẹsẹ̀ ti ń gbò mí.
0: Ayò.
1: Orúkọ yìí.
0: Ayò.
1: Láti mọ fọwọ́ sí.
0: Ayò.
1: Ọlọ́run bá mi wòsàn.
0: Ó sì wòsàn. Àdúgbò.
1: Ẹ̀rọ kò lè mú mọ́.
0: Olúwaṣeun. Olúwaṣeun. Màmá láti Mọ́tífàlà. Wọ́n lẹ́ orúkọ ti ń dun àwọn. Wọ́n ní bá a ṣe ń gbàdúrà àmọ́ gbọ̀wọ́lẹ̀. Ọlọ́run sì mọ aláradá. Àní agbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ń bí lónìí. Agbára àtúsílẹ̀ ni agbára àwòsàn ni. Ẹ̀yin arábìnrin kan bẹ. Ten gbọ́ mi àìsàn tí ń ṣe ọ́ nìsun ẹ̀jẹ̀ ó rí pé yọ yà ọ́ lẹ́nu ńgbọ́ bá dọ̀la ó rí pé ó ti dáwọ́ dúró ẹ̀ló o
2: ẹ̀wà
0: ẹ̀ló o eléyàn ti re 09062000949 tàbí 07055000949 kí ni tọ́lọ́run ṣe fún ọ láàárọ̀ yìí ọ yá pé láti jẹ́rìí sí ọwọ́ agbára ọlọ́run àmọ́ ní àwa tá a bá lè kọ tẹ́sì nọ́mbà tẹ́sì wa rèé o 07034189189 ẹ̀ló o.
3: Ẹ̀ló sà.
0: Ẹ̀ló ẹ káàárọ̀ ta ló ń pè àkílọ ọlọ́run ṣe fún yín o.
3: Ẹ káàárọ̀ ta ẹ kú ètò. Ẹ̀sà mo mú pọ́blẹ́mù ìtọ̀ ṣúgà ni sà.
0: Ayò ṣe ẹ rádu àtàgbà ní
3: ìsìn.
0: Ayò àdú àtàgbà ní ìsìn ẹ̀yìn ẹ̀fì gbàgbọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ àti gbàdúà ìgbàgbọ́ ẹni ọlọ́run ọlọ́run tó wà àwọn èèyàn sàn ní ìsìn yọwọ́ ẹ̀yìn náà sàn 09062000949 kí ni ọlọ́run ṣe fún ọ ní àárọ̀ yìí o ti rí ọwọ́ ọlọ́run ni o ti rí o sì fẹ́ jẹ́rìí sí ọwọ́ ọlọ́run ní ayé rẹ bíbélì wo àwọn adẹ́tẹ̀ bẹ́ẹ̀ wá owó wọ́n sàn Jésù sọ pé ọ̀kan ṣoṣo ló padà láti wá dúpẹ́ 07055000949 kíni tí ọlọ́run ṣe fún ọ láàárọ̀ yìí mọ láwa tá a bá lè kọ tẹ́sì tẹ́sì nọ́mbà pẹ́tọ̀ wa ẹ̀dá lè kọ tẹ́sì sí o 07034189189 nọ́mbà tẹ́sì wa nu ẹ lè kọ Yorùbá ẹ lè kọ Lẹ́bọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá ní WhatsApp nọ́mbà WhatsApp mi náà nu 07034189189 ẹ máa kọ tẹ́sì yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọ mò ń rí o ẹ̀yin tó bá jẹ́ wípé ẹ lè pè tí nọ́mbà yín bá wọlé 09062000949 tàbí 07055000949 a lè pè wọlé láti jẹ́rìí sí ọwọ́ agbára ọlọ́run kí ni tí ọlọ́run olódùmarè ṣe nínú gbèsè ayé rẹ láàárọ̀ yìí nígbàtà gbàdúà ọyá láti jẹ́rìí sí ọwọ́ agbára rẹ̀ ogo ni fóòkọ ọlọ́run o ogo ni fóòkọ ọlọ́run o àdúpẹ́ ẹ̀ló o.
4: Ẹ̀rọ ẹ káàárọ̀ sà.
0: O jàre ẹ káàárọ̀ mà kí ni ọlọ́run ṣe fún yín o ta ló ń pè wá o.
4: Ẹ̀yìn ló ń dùn mí o ẹ̀yìn ni o mo ṣe rí agbára ọlọ́run.
0: Ẹ ti rọ́wọ́ agbára ọlọ́run adupe eyin lo ndo mama ye o olorun ti wo won san e ri pe soki soki mo nse tori pe kini opolopo ni npe lati jeri si owo agbara olorun elo
3: elo
0: elo e ka ro ta lo npe wa ki lo olorun se fun yin o
3: e ka ro ta
0: o jeri
3: pe kini ke ntere bo se mo le ro agbara olorun
0: eyin na ro agbara olorun eti ni adupe adupe olorun lowo isan baba yi eti ni ndun won o Olorun wa san laaro ye o n wo so fun pe alaanu ni yo sanu o ti sanu wo na elo e ka ro ta lo npe ki lo Olorun se fun yin o
2: ewo na ti wo ni so
0: Olorun
2: pa lowo na oju o nje ni oju re se se fun mi de je je
0: o ti adupe aisan oju ma ni Olorun wo mama isan Olorun wo baba san ni eti o wo mama san ni oju elo Hey, ele yon tire 090-6200-0949 Number and order bi pong wole ju 090-6200-0949 Kene yon tolo nse fon Moni olon wo baba nsan ni eti O wo mama nsan ni oju Hello
1: Hello
0: Eka aro ta long pe ake lolo nse fon ye o
1: Eka man se fin yon se man Se o di Olon si ba wala la re yon
0: Eti re di
1: Ben
0: Olon si ti la
1: Olon si la ben
0: Atupe Gwogwe yin ten gomi Eti to di nou o En olon la o Se ri gwa mba se deri mba mi Awen yama orope Ironi abo to en lefeti ara yin goy Eti to di lola la ro ye o Anan mi si ran yo bani Ogone fo kolon elo o
1: Elo dadi Eka roba
0: Eka ro o Ki lolon se fon ye o
1: Olo akuse ko ni nkan ko bi fi tele ba se pe mo ko ro power tele mo ni ko da se ri aya de ndun mi o
0: ayo
1: bi mo se fo ka aya de se ko da iwo da di mo mo tin dawo
0: olorun se
1: o mi se dawo se bi ba aya se ni ndun mi tele
0: olorun se adupe baba yi pe won la ro yi pe boya ta ma so fun pe e pe eni eh olorun olodumare nto e pe ni ma wo yan san aya ni o si won san elo o Dalung,
1: elo
0: talung.
1: Eka
0: aro ma.
1: Orogun lo dumi o.
0: Orogun lo dumi.
1: Mo gbagbo pe orogun na ti lo lodi
0: o. Adupe, adupe, adupe. O da bi pe Ibo le n to pe un. Orogun lo dun wa. Olorun si mo larada. Asiko wa won elo. Elo. Eka aro e tete to asiko wa.
1: Olorun kaye temi na o.
0: O kan aye ti yin na.
1: Awon iwosan kaye temi na o.
0: Adupe, adupe, adupe. Eyin te n gbo mi. Ngba ngba Batunde. Gbogbo eyin te n pe ko sasiko ati gbe gbogbo wa se ti gbo. Lagbara Olorun e ja fi ile be. Se ri tin se ni pe ngba ba dijo mejo. Infa lanfani daada lati pe daada. Gbogbo eyin te n pe mo ngbo se ri eyin te ba ti te ba wa de contesi 07034189189 oni number tesi mi 07034189189 e le ko lebo e le ko yoba e le ko ni whatsapp na ibi kibi ko se te le ko dagbara olorun e mo pe le ko lola e le ko lotun la e le ko njo merin te ba ti rowo wosan e ko tesi e ri yin lagbara olorun olodumare mo ni ayo in lo je fa wa ma lu badan lati nu osu kewa sunday akoko to bere lago merin sa ago meje ni dom event center lagbara olorun ni oruko jesu ti nazareti eyin o le wa be e olorun tin seyi lori afefe yo kuku se nbe na adupe lowo re ngba ba dijo mejo atun ma tesi waju Emi na npa eto gbogbo wa o emi npa eto gbade ogun lana order na order ball

0: Ibedi sọ fun wa ninu iwe Corinth kejori kewa ese iketa wipe o ija wa ki se ti ara lese kerin o sọ fun wa pe o ni agbara lati wo ibi giga pale ohun ija wa ti ki wa se tara o ni oro Olorun oro Olorun o ni ohun ija wa akoko oro Olorun yen ni a fi da ohun gbogbo eje ka lo sinu ori David ori keta de logun ori David ori keta de logun se ati de be eje ka lo si ese iketa o tu okan mi lara o mu mi lo nipa ona ododo re nitori oruko re ese to tele
1: ki alabuku fun bi e tin teti to le si lo wa
0: nitori emi ko beru ibi kan nitori ti iwo wa pelu mi ogo re ati opa re won tu mi ninu hallelujah ese karun iwo te tabi lo nje sile ni waju mi ni oju awon ota mi iwo da ro si mi ni ori agogo mi se kini okun akowo sile seri awon oro ti an kai ohun ija wa ni ija yen wa gbo dada o ki se ija ti an ja tan so pe oluwa bi wo ija ti an ja ni wi pe awon erun to wa lokan ti wa to ndi awa lowo ohun la ba jagun opolopo ma ro ipo boyo so le ajele o to so le ajele wa sugbon ti mo ba ni ipa ninu ero re mo le bori re o bodo kokko mo wi pe enikan be to lagbara boya iwo lo ka lo so le wa lo ka ajele tori po gba po lagbara o ti wa gba po lagbara lagbara ju olo sugbon iru igbagbo to ni to fi gba po lagbara ju iyen la nbi wo so ti ye beyen o wa so si ara re mo fun wa ni gbogbo ese 23 yen bayi ese gbogbo ori 23 yen mo fun wa o mu n to ba wu o nbe wa wa so si ile aye yi pe oluwa ni oluso agantan mi mo ko lati je alaini mo ni ohun gbogbo mo ni anito mo ni aniseku nitori wi pe Jesu Christi ni oluso agantan mi soko ma kan so wi gba ti e ba kan national pledge o ko so pelu en to ni idaniloju re oluwa ni oluso agutan mi mo ni ohun gbogbo mo ko lati je alaini oluwa ni oluso agutan mi tori pe oluwa ni oluso agutan mi o te tabi di onje sile ni iwaju mi ni oju awon ota mi o da ororo si mi ni ori agogo mi o si kun akowo sile o da ororo si mi ni ori agogo mi o si kun akowo sile bi emi ti le nri laarin afolifoji ojiji ku emi ki yo beru ibi kan tori pe Kristi wa pelu mi tori pe Kristi ni aye mi tori pe Kristi ni agbara mi tori pe Kristi ni ogo mi tori pe Kristi wa pelu mi o mu mi lo nipa ona ododo re o ntu okan mi lara o ntu okan mi lara o ntu okan mi lara okan mi bale ko si iberu ko si ijaya ko si hilahilo okan mi bale tori pe Kristi o wa pelu mi ni toto ni idani loju iri ati anu yo ma to mi leyin ni ojo aye mi gbogbo emi o si ma gbele oluwa lai lai ani mo so wi pe iri ati anu ni o ma to mi leyin ni ojo aye mi gbogbo emi o si ma gbele oluwa lai lai amen o ni ohun elo wa ohun ija wa ki se ti ara bi en se elo oro Olorun niyan bi kan se yi pe o kan mo bi gba teyan ba nka kini won ma npe national pledge ni ede yoruba yin se lo si school se pledge na ma npe ni ede yoruba eh eh oya ma npe ko ka eh boy lati do atin ka akan ka ni ko ye wa eyan I ka oro olorun be eyan I ka oro olorun be eyan ma nlo ni eyan ma nso oro olorun ni oro olorun ti o mo ti o so jade ko le sise nto ba so nlo ma sise oji la ro ko si ireti kankan wa so fun ifure wi pe mo dubule ninu papa oko tutu tori pe jesu christi wa pelu mi mo dubule ninu papa oko tutu o mu mi lo si ha omeri dakero o tu okan mi lara okan mi bale je ki so fun e ifo ko ma si owo nkan kan gboro jade tori pe o ti so opolopo wa adara pupo ni gbigbadura sugbon o ku die ka to ni oro si so gbogbo adura te lo mi gba yo si oro si so yo si tu fi fagide e imagine to to gbadura gidi la ro bo yan se ebi wa de bi tin sise bo ya shop e ni o ma ri aro e la ku ku tete na o ja ota e da bo ki wa lanfani gbadura ilanfani to ko gbade o ti fagile so agbodo je nikan se mo pe awon ti akajade ye wi pe oluwa ndoluso agota mi ise ti o ko se ni pe yo ye ero re pada iwo ro pe agbara re nikan lo ni lo sugbon ese ro yin wa so fun yi pe iwo ni oluso agota ke teni keni o le fojuri to n dari e sipo no dodo hallelujah o ti ko wa ise to wa ku ka wo se ni pe ta ba dele ka wa ma se kini o ka ma so ko se ni ti o bo so iwo lo fe nu are so ba so ibo na lo ba gbo wo lo so pe the Lord is my shepherd I shall not be in want oro yen so fo pe o nilo lati ma la ojo osu odun koja o wa jara ile ran se olorun alaye o ya kilo me o ni enu wa ise fo nje nikan o le nu yi o ni ise fo nje nikan o ni ka lo lati fi yi nta aba fe o ni use your mouth to shape your destiny use your mouth lo enu e lati fi da aye to wu o gba t'olorun fe da yi ati orun o kan wo pe a kini yi bo se ri juju yo da o so pe je ki imole ko wa mo si wa agbara ti wa niyan oro oro olorun yo wa pelu wa o mo ni olorun yo wa pelu wa a tin se awon koko iwasu kan ta pe ni nisisiyi ti mo wa ninu Christ now that I'm in Christ ati bere o sise die hallelujah o ati ko wa wipe agbodo mo wipe enikeni to ba ti jewo Jesu ni Oluwa ti Olubada ki kan se elesin lasan yi kan se nikan so gboda o asagbodo mo lo ile ijosin to ba ti jewo Christi o ti ku ni elesin lasan mi ni tan je se ri opolopo wa ti agboro wa ni Christiani oye kini lo ye wa oye ibi ti a tin josin lo ye wa oye Christi gan oye wa opolopo awon onigbagbo tan pe awon lo nigbagbo kaakiri gbogbo agbaye oye ibi ti a tin josin ohun lo ye opolopo wa oye Christi gan ko ye wa for example nice any kind of deep yes I am a member of Wonders Chapel bo je omo ijo iyanu subo kan be to se pataki julo o ni pe mo je ara Christi keyan je ara Christi o se pataki ju ko je omo Wonders Chapel lo Wonders Chapel je ibi ti a tin gbo oro Olorun ni ijo Christi gan ni pe ka wa nu Christi o ba wa CAC o ba wa di parallel o ba wa Catholic ikoko gan ni pe se o wa ninu Christi to ba wa ninu ijo ti o tin gbo oro Olorun to ba sinu Christi anfani enu ijo to tin gbo oro Olorun kan ni o ye o oye yen nikan lo ma mulo o ni le mu anfani wi pe o je omo ijo Kristi lo te ba de ri opolopo awon eyan wa awa ta pro wa ni onigbagbo kaakiri agbaye omo ijo e ka ti a tin gboro lorun ta n pe de denomination nla moju ye la moju ere so pe ah church ba ri tonwo ere so pe awon omo kini kan re o yes sugbon si eje omo Kristi nla se pe ka pe nisisiyi ti mo wa ninu Kristi o de bi enikeni ba wa ninu Kristi ki ro pe o o lo di eda titun ko so pe ni to wa ninu ojo kan o e ma si mi gbo o bi oye se ye mi si be ni mo ri pe ijo gan fe je idena fun elomi lati ni igbala bi oye oro Olorun se ye mi si papa Christ and salvation mo se ye mi si be ni mo se ri wi pe church is becoming a barrier for knowing Christ. That is denomination on the adina goku fun awon eyan lati mo Christi. Ta ba ko ni gbagbo bi igbajo ka ko ke ba mo identify mo by denomination response yẹn ma high bo ke to le rent so pe emi wa nno Christi akere anira inu Christi ni on gbogbo wa inu Christi ni isegun wa inu Christi ni isipipe true worship ibe lo wa baba pe ka se ntan pe ni ikayan sin ni sensor a ma re lomi tun be mi tun pe o je omo wonders chapel asan ni ki so omo Christi gbogbo eto wa lo mo gbogbo bi a se ma sese pata lo mo sugbon ko ise omo ko ye pe inu Christi mo wa yen o ye o to ni ke yen wa ninu ijo o to ni pe ko ni oye pe inu Christi ni mo wa e je ka koko ka Kolose ori keta ka be lati ikini lati Colossians chapter 1 chapter 3 verse 1 seri awon we bi awon letter ti Paul ko yen awon bi Philippian Ephesian Colossian Galatians awon letter yen se pataki pupo awon letter yen fun wa ni oye awon pataki ise Christi awon lo tan mole si seri iwe rere Matthew Mark Luke won kan so afojuri iwa laye Christi tubo opolopo mo so kule kule anfani re be ba ka Matthew be ka Mark be ka Luke be ka John gugu won a ma soro bi Christi se lori agbelebu bo se kan oru meta ero meje ori agbelebu gugu ele ba nbe sugba keni awon ise yen jamo Kolose lo jamo ipe ngba ti won kan Jesu ma gbedebu Kolose ati Galatian won je ka won mo kan Jesu agi se Jesu nikan ni won kan wa po pelu e Kolose wa to je ka mo pe aji wa dide igba ti Christ jinde eyan melo se ajinde lododo to mo ipe igba ti Christ jinde o ti jinde eyan melo hallelujah hallelujah se won ti di Kolose Colossians chapter 3 verse 1 unje bi a ba ti jin yin dide pelu Christi e we amo loyibo pe kini kan ni conditional statements unje bi a ba ti jin yin dide bo la se jiyan dide igba to jewo Jesu ni Oluwa ti Olugbalare igba yen la ji odide pelu Christi igba to so pe Jesu iwo Oluwa mi gbogbo ti Christi la koja yen o ti la koja o si di tie kini to bi je ti e to ba ni baba to ba lo lo tabi obi to ri se on lo mo nto la koja ko to di po di eni to ni buruji on lo mo nto la koja ko to di po se kini o di eni to lo lo sugbon nigba to npe ogun o pe fun o be yan ba lo bi to ba ti ku kilo sele hein oro re ti diti yi o ti di kan mo ma se pade bo la se pin ise wo na se to fi di ti won e ba mi soro ise gbadawon o ma se nta kan se ni wipe won kan je omo won je omo en to ku no so won do lowo ki se pa gbadua o ki se pa lo so ru o ki se pa gba awe o won kan je omo e pa mo emo ebi mi bebe ah se yoruba mo ko pe agbojulogun fire posita owo yen o ye kan change ki mo so yen ki mo so yen te ba gbojulokun oko kan niyan o ki se ru awon oko awon oko kan be to pe to se pe won ti saw the trust won o pe but every month or every year o ti niye millions to make o n to ka worry pe ta ba fa ko to ma manage manage yen se pe ko jenje ho ho wa won ki se manage yen mo so manage bo mi ni pe bi won o to se video ko o jo se po si e imagine to wa lati no bi pe at the end of every year minimum of 250 million kan ko si ditodun tin bodo wo ko ditodun tin bodo wo ko ditodun tin bodo wo e ti ke ti mo so sin e ni ka ko pe agbojulogun awon ta po wo yen won gbon o sugbon igba yen bi ke yan jogun oku oko kan ka pe oku oko meji so na meje abi ka pe agba yin o ni kan ni ko ma so ko ko ma mo wa fun yin iyen lo wa ngba yen praise the lord iyen lo se kini o iyen lo wa ngba yen da fi so family bi me to se pe e lo nbe disi ba ni pe pe o ni Rajesh Yahuda bank kan sin to ni more than 70 billion worth of share ni bank kan obi mo meji pele obi awon melo awon ma yo ni lati gba kini e jade kankan mo gba dividends won de na dividends omo mo won to na no dividends kayan ma san wan wan kobo lori share ipin dokowo se ngo to je bi 50 million units kan ma san dividends wan wan kobo ga oni ye to je hallelujah so bo ni a se di wi pe gbogbo ti Christ se bo lo se je ti wa tori pe a di omo Olorun ki se tori pa gbadua lati ni igbala e ma se mistake eni kan ni o ni igbala tori ipo gbadua gba awon to gbadua nu bibeli wa sugbon ti mo o ni igbala igba ti Christ to ro wa su nu tubu ni bi dan pe paradise ni lawon mi to ri gbala o edija gbadua de bi wi pe o ni koju o mo ro ojo se ro ngo to to pada won pe koju o ro lojo to ro sugbon ti igba ti Christ to dedo to de ni igbala so eni kan darada dua adua re gba ko tumo si po de ni igbala o tori e ma di so fi di be Olorun to ngbo ti gbogbo e dani ni Olorun I se ti Christian le kan ni gbo e mata ra yin Olorun ti se kini o ti se kini to ngbo ti gbogbo e da oni Olorun oni anu de bi fun ko se nti o le kepe papa ni pe anidu adua sugbon tan so ni pe eto Christi bo le eto Christi bo ni gbogbo nti Christi di ya fun te di ti wa oni pe tori pe a je omo Olorun gege bi baba to ku to fi ola nla sile ise ta won ise wo na mo ise te idolowo won kan je omo ni ise kan soso tan si ni pe won je omo that is the only thing the only work tan se ni pe won je omo won o gbadu awon o gbawe awon baba mi ti so se debi pe ngba ti dade ise won de lo ko mo ti wa nbe won ti ko mo igba tan lo so mi ti pon fe dade ise re si bi ise ton foru an ti fowoko e mo omo edo omo telo mi o ti bi oko e ti wa nle ngba bi na ka so ko ni ko ti omo jere ko ri bi papo mo ntan so mi ti mo so pataki pe ka bi iyan bi ogun se de di ti eyan tori pe a gbe wa ninu Christi ni papa ajewo Christi o ni ku ajinde ati igokiri orun Christi fi di ti wa ta ba nani kan to ko wa nu Christi to sisi n struggle to n lakaka lati bori ese ko si nu Christi o le wa nu ojo kan this is say ti mo wa ninu Christi e mo pe ti iya ba fe tan dare yan patapata te yan bo so iya danu igba mi ki se ise o ki bilonia kankan adopt e aye e ti da o ka adopt pe lati oni lo ti do mo mi ki tinu bo mo lo lori titin se bokan de lo mo ka tin ra re ko ni kan mo wa o so fun boya minister for humanitarian oya e lo toju omo yen ko ba so pe lati oni lo o ko ma yo mo je ba yo mo je ba kan tinu bu si deyin ba so ra da ko e pere yen ba so da ko yen tan ra fo ko yen gan si deyin o ju bi lo ni ami lo hallelujah o se kindi o no fi afiman so wipe awa ni ajogun pelu Kristi ajogun olorun ajumojogun Kristi oni ni si ti a ti jiwa dide pelu Kristi iwo o ye lokan o ye koju ko ro pe igbo la ji mi dide se mo ti ku ni bo Colossians je ka mo pe a ti ku nipa ti ese e da be ba ipara si Colossians yen jo ni kia kia Colossians 3 chapter 1 chapter 3 verse 1 nje bi abati dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti nbe loke ta no mo tun tan ba boke e ma saferi hein ke yan ma desire ke yan ma fe ba mi o bi baba yin ba bi mo mejo to tun ni mere sita mere to ni sita yen di mama o ti mo njo baba ba ku won yoju ki lo jan yoju kilo jan yoju won saferi nkan ti baba yen ni so bi be de ma pe ka wa na ma saferi nkan ti Kristi ni nkan ti be loke nibi ti Kristi gbe ti wa ti o joko lowo otun Olorun ese keji e ma ronu awon nkan ti nbe e ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe ni kini o de aye e ba si dejo mi ni se ba gbogbo prayer point mo gun dile ni aye ni yen wa yen o si nu Kristi to so fun wa pe won o pa mo ni alaafia pe pe oke ni to simi le mi ta ro mo di so fi je pe ta ba di church igbadu adari di ese lo de se notice e mi re sa kesi hein e pe ta ba di ayi so pe baba adari ji mi emi o to se ese o mo de baba ra mo re ji ta ba ko ri be kini di oye ti ye wa wi pe ati ku o ni inu ese ati bo sinu ododo ati ku o ninu iku ati bo sinu iye Kristi ti gberaga awon duro ri ise ase pari Kristi ni o ni e ma saveri nkan ti nbe loke ki se ti nbe daye o ehn ese keta nitori aye ti ku asiti ji yin dide asiti fi yeye pamo pelu Kristi ninu orun eru ya pe igbawo mo wa ku igba ti Kristi ku lo ku Olu jaje Galatian ko so fun pe Galatian 2:20 I've been crucified with Christ ati kan mi ma gbede bu pelu Kristi iku ti Kristi ku iku ke eyan ku ni po eyan ni he die in position of some people he die in position of the whole world oni Johanu fi han wi pe e wo odo agunto Oluwa to ku ese aye lo ododo ku ni ipo elese deyan ba odaran to yarantiju odaran to buru to mo han won wa gbe lo ile ejo won de da ejo ku fun e lo yegi fun ene kan wa bode pe o npa ko jebi sugbon o ku npo re tani eni to ku npo re yen ohun o se nigba teni kan ti wa ku npo re eni tan wa ku dipo re yen tani ẹni tí wọ́n ya pé wọ́n kú nípò ọ̀daràn tán wá kú nípò rẹ̀ irú èèyàn wo ni kì í sọ̀rọ̀ ọ̀daràn mọ́ náà kì í sọ̀rọ̀ ọ̀daràn mọ́ kò sí ilé ẹjọ́ tó tó gbọ́dọ̀ pé lọ́daràn mọ́ kò sí ilé ẹjọ́ náà tí ilé ẹjọ́ bá pè lọ́daràn jẹ́ pé èèyàn méjì náà fẹ́ fìyà jẹ lórí ẹsẹ̀ kan double tragedy nìyẹn olóbi jẹ́ pé ìgbà tí Kristi kú gbogbo ìdájọ́ ọlọ́run pátá ati telorun we have satisfied all the judgments of the whole world oni jesus fi so no we ja no olohun wa ye lati de ni kele dejo because lati gba aye la oni sugbe nti o ba wa gba ngbo oro to n so ni o dajo re bo lo ro yo si dajo pe so gbo ni pe christi wa ye oro ti o da lejo ni ye ko ri oni rawi wi si pe so wa gbo o wa gbo pe lugbada kan wa saye a mo gbo on to se ba je si da dugo wa wali ani eh oda hallelujah o nlo je pe ni awon to do wa ni pe ni idajo ti oro ye yo di odidi eniyan pe ko lo mo je o tako wa so iku ti Kristi ku o ku ni ipo eyan ni tori pa wa mo pe o ku ni ipo wa nla wa fi ni igboya ododo se mo pe mo so pe eni kan be to je odaran hanran won de dajo fun pe kan lo ye gipa eni kan wa jade wa pe o ma ku fun ti eni yen ba rin ni gboro te eni kan ba ko odaran o ye kan mu eni ye tabi kan ye gbe eni ye lori ejo odaran ni sugbon gba te eni kan ti se gbe se re yen ki so odaran mo hallelujah o propon kan lo se pe an se ninu ipejopo ti o ye wa dada la se nse ni wele wele ko ri bi ye wa hallelujah eja ki ntesiwaju enikan o ku fun o gege bi odaran o se pa eni ewo na se o wa to pada lo ba police pe eje ma binu emi lo daran ana o tun wa lo se je lo fara mi sun oya nikan se bu ko lo se restitution un to propo wa se gba ta ba to nbebe lowo olohun fun dari jinse ni e gugu ese wa pata afi ko si orun Kristi awa kama gbelebu o wa gbe ara ese yen o gbe lo sinu boji tori ipo ipo elese ni ipo oku hallelujah ki mo so yen the hand of sinner is hell Kristi gbodo to orun apa adiwo o wa gbe ara yen lo sibe e ma si don na party ko si re ti ati jinde mo sugba Kristi jinde jinde ni pe o ti bori iku ariwu si iku ni ese kese to pa yan yo ki ku to pa yan yo ri ese ka si olorun idi to po lopo Kristi fi nla kaka ta fi gbianju kiri aye mo to ni tumo ni pe idale bi o tan lokan won elomi o ni igboya pe olorun ti dari jeun oni to se nbe olorun po olorun dari jeun eyan lo n dari jeun o ti so pe e dari jeun be ma sanu mi hallelujah nisisiyi to ti wa ni no Kristi oni bi a ba ti ji dide e je ka lo si ese kerin ese kerin Colossians chapter number 3 verse 4 nigba ti Christian ti se iye yin ta ba se ijewo gbagbo popolopo awa to nso ni Yoruba an se asise kan Yoruba Yoruba eyan ba gbo dada eyan mo pe ojo ni ojo ijewo gbagbo ani wi pe mo ni Jesu mo ni iye ki se iye mo ni Jesu mo ni iye life ni iye iye
1: ìgbàgbọ́ wa ni wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ti ẹ tẹ́tí sí lónìí ti sọ yín dalábùkún fún ẹ darapọ̀ mọ́ wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ níbi ọlọ́run yóò tún ti pèsè ìránṣẹ́ rẹ̀ sílẹ̀ pastor Báyọ̀ Olúwayẹmí fi ìjọ Wonders Chapel láti fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run bọ́ wa lásìkò kan náà lórí ìkànnì yìí láti tún

0: di wa o le mu ami rere wa tabi ko mu ami bi o gbadura pe ya lo ojo bi la o se gbogbo ta ti je ma ajo yo odun oni mu ami bi wa fun emi ati eyin o mo dupe pe odun yi o fun mi ni ami bi olorun mo dupe o lorko igbimo alase 32 fm 94.9 akale letente si laughter house premier hill mokola ni ilu ibadan lorko gbogbo awo meri lapapo mami alade olubomi falasade ni nkin yo awon ni general overseer wa baba ijowa na ni ki won ti pe mi laro yi as abaregbe awon ni bale odetola iya ijo oke mi o ti iguro ti won beta awon na boya won ti gbo program mama prophetess abosede ogun to se oni gberimo iya iwe ti pe mi awon wa ni oyo alawon o wa loyo lagbegbe bi tan wa a send the radio garden si yin o ka won lara pa sa mo ko ni lojo bi mi mama christana adekonbi iya iwe gbogbo eyan mo igbimo patapata mo reti yin o adegoke lo ko fi card se ah mo ko wan ma je pe card ni o wa lo poju owo de mi abi owo wa de owo ni abi mi o adegoke rerin oge ba ni ejo nko wa fun baba ni 1000 o ba fun mi ma gba te fi ra card na ni gba pe ibanuje o oni oja kan se eto fun ti ojo bi mi o ki gbogbo awon mo September mo ki doctor Epaphras Odewale abi se mo get ode kini won ode kunle e se ba mi ki won dada pe won ku ojo bi awo mo September niyan e ba mi ki won dada mo ti send the season greeting sa won ati yawo won 7781 gbogbo awo lojo bi to ku na mo ki gbogbo wa o won ti pe bi a se ki happy new year baba yi ki mi ninu program won awon ki baba te ko bo ton ba le ki mi ko wa ni da kan sojo bi ti mo de gbo kemi na ma ki won e ba n ki doctor Epaphras Odekunle baba olorun ojiji eni won ko ewo odun o awon mo September de mo ki baba wa baba Kewi baba 80 baba Olatunbosun ki le n se ti e fi baba won yi o 18 ni ti baba bi 19 gbogbo awon mo September ajo omo ma jemu orin ati eri re 32 fm 94.9 le tin gbo mi doctor apostle tabalade apostle tekobo nlo ko mi o ya adegoke e ba mi ki won o e ba mi ki awon eyan wa pe won ku si mi o ni o e de ki won loruko ijo yin la ko we ijo e ki apostle yin o mo n reti nkan jo bi mi o ki class on o se o ya e ki won
1: e ka ara ku simi oni o
0: yes
1: akiba baba wa olojo bi oni
0: yes
1: baba wa ejire loruko jesu won ti seto ni won tun seto dun tun bo lagbara olohun won mo gbo mi o igbo odun ojo kan ni o je loruko jesu kristi won ni fe yi sopin o arugbo woli lo lo ba mi se won o won wa ni ri bi lori omo lori aya lori ara won lori ara fe ni fe re won gbogbo ogun eyan mi meyan mi mo ko ni se lori won won mo dagba nu ori ofe kristi
0: mo dupe se eyan dego ka kowe ijo o gbenu so fun gbogbo ijo ma jo je kiki lasan sugbe je ki o ba lo da si eto se mo ke to ta gbo la ro ye owo ti dowo ye bi e bayi ase ma je mu ya bare mi na ti se temi oni mu fe so tele ni e je ka mu iwe orin wa ninu iwe orin rere ti jo apostolic ti christi orin ika ita din logorun etadinlogorun gbogbo aye gbe jesu ga angele ewo le fun e mo ade oba re wa se loba won ba ko kon nkan wole ni ekan verse 4 yen

yin tapa na le saba mo nkiri e pa nkan kan bayi ba le n to duro yo tapa ni o ere lopo lo ba so ede si white a mejeji bada le mo yaya sare pro nbe nte mi o ma je pe won tin negotiate ya de ko keti o da kan mo nkan re ni ti eni emi ti jupe wuro e de je ko tan go ambule m to to da to ti tere kete a chacho white no da lo amuna pa amula matati mo ya sada nu temi ya do ke kere ni a mo lati sanwo ori amo ku ya gbo sugba mo dada ni white nti e so mo dada ni abomo dada omo dada o to mo dada adupe white oni social media wa meri lataye alalumole e ja movie ori wa leyin ti aba korin tan awon eri kan wole ni koba koba leyin eri yi ma bere si ni so tele gbogbo o si lo ni idalare igbagbo igbona igbesere ni se o orin iyin ati eri re omo lojo bi leni happy return o da address status mi o se laaro yi mo ni eyin yen ma gbadura fun mi emi na tin gbadura fun lati january tojo bi mi yen le fi gbadura fun mi ogun ta ba so a lo sile ase o dada se ngba fun mi yo ma pada sodo teyin na adura gbagba orin ta din logonun gbogbo aye gbe Jesu ga angele wo le fun e ma de oba re wa se lo ba won ba elo

0: Uko mi ni ngebe ndidi.
1: Ndidi ibo le ino.
0: Ben.
1: Ade pa yo barada.
0: Ben sa. Yes sa. Ola on tin kan to po to tobi fun mi. Nitori pe mo bi amọ lakoko mo lose. So mo tun no yun elekeji. That was 2019 to 2020.
1: O ti pe.
0: So o wa to wa fe sele. Bi igba tan wa so pe oyun fe wale. Mo ba pe yin. Ben. So e wa fun mi ni ito ni. E wa ni pe pe won ko to ye pe ko se da kankan to mo bo mi se wonu agbon. Ko si nkan kan to si omo na. Mo ti dupe lowo Olorun pe mo bi omo na ni adi. Omo yen
1: ma.
0: Chidima.
1: Chidima.
0: Elizabeth.
1: What is your name?
0: Olakemi.
1: Loruko Jesu ko ni ku.
2: Amen.
1: Abije na won mo eri. Gbogbo awon mo ti abi a ni foju sukun.
0: Amen.
1: E ora anuba.
0: Amen.
1: Ipe yo pe yin si o.
0: Amen Jesu.
1: Olorun mi dara
0: o dara o dara.
1: Oh,
0: dada,
1: dada,
0: dada,

0: gbogbo ti ọwọ rẹ ba ti ba bẹrẹ si ni se kankan o se ọlọrun mo so fun gbogbo awon eyan kon gbe eto taaro yen mo ni be ba fun mi o da bi olorin kan oni be ba se mi lalejo mo yo be si se mi lalejo mo yo be fun mi ni nkan jabi be si fun mi oni ki gbogbo lo da si eto ta gbo laaro yen won na wa program ki so mode owo Ebi sori ojo bi mi. Eje ka se bakan na. Je ba pada pe mi. Ni wa fi ase ati majemu yen le lori. Ron ti eleda re. Nigba ewe re. Nigba ti igi Almodi. E ba mi ka be yen nigba ti igi Almodi ko ti itana e ka we. E ri fasi.
1: E ri fasi. Ti lekun yo ise ni igboro.
0: Eh?
1: Nigba ti iro olo yo rele.
0: Yes.
1: Ti o si di eni ohun kike eye. Ati ati ti gbogbo awon mo mi ri
0: nigba ti gi almodi
1: ati pelu
0: ti ko ti itana
1: ati pelu ti won o beru ibi ti o ga
0: yes
1: ti wariri yo si wa ni ona
0: yes
1: ati ti gi almodi yo tana
0: gi almodi awon ya degoke gi almodi ti tana bayi awon ti ni ewu lori o ti eleda re nigba ti e ma beru awon elega awon kokoro kekeke yen baba de mama mami mati mami abo ni le fogota mo mama ti gbogbo enu te se wa enu ti denu pomula popo ama elenu pomula nigbati gi almodi o ti itana nigbati ewu o ti si lori re

0: on fi agbara kaka sise on fi agbara kaka rin ni ajo sibe amode ebute yin yanju e kawe
1: nigbati a si fi agbara kaka koja re
0: agbara kaka ni won fi rin ni ajo yi e kawe
1: awade ebi ti en pe ni ebute yin yanju
0: lo na mo opolopo yin de ebute yin yanju mo mu won ma je mu irorun pelu oru mi gbagbo yin o
2: oluwa lo mu mi
0: de nawo sore esa fun e ja ba won yo right wa ju ba
2: mi se mi o mo
3: Aje welcome you. Emi mo ma message yin pe afobise o ti fe so mi pa won ko wa ti mo fe so fa won. O sha di ni bi ijo Thursday. Ijo Thursday. O wa mi kan se fun ji bi 1000 person. Ah, emi ni bi aje shuru. Olorun wa si bo mo sa gba do fun.
4: Sister Amodara. Lo ba yin yo. Teyin o ni agberu wonu osu tutun. O gbadura e o tun je gbese mo awon owo to ran wa lowo iwon ni wa le o eyin na ti se fọlọrun eyin ni lowo so lọrun ko lọrun ko necessary e pa irugbin in fact orun si niyan ko ni ti mo inu osu robi o gbogbo te loyo si dede o ye bere si ni robi e o tun je gbese mo o eyin le ma lo wi orilede o ba yin yo pe agbe agberu idamu wo lo osu tutun la pa fun yin
5: aba mi kaaro o aku sinmi ni sinmi alayo ni ojo emi ni mo so lati yana court mummy mubarak lati yana court aba mi seun ori lati jo mo tin mo olorun yin imo olorun ni mo lati jo mo tin gbe toyi ah otun otun wa ye mi tin ba fe broke ba tin ba ti pe baba mi taiwo alade wa se yanu kile oni to so an yo te mo fi ni se yeye won ni olorun taiwo alade olorun taiwo alade yeye mi pada da yeye tori seyan ba fe na toro kobo ti ba ri na lasiko ta si riri otu olowo ni o mo dupe momo lore o mo pe yin jo si pe omo mi ma hanrun te so fun mi pe ko lo ri eleto lera nigba na o mo dupe lodo olohun aso adua mi gba ti mo ra o gbe fun omo yen pe ko mo dabura tori ko lo wa o gbe fun ko mo dabura mo ge kan shop ko mo si so mi olohun la labo mo fi mi se en ba ti na na taiwa la de mo tun de o ba se yanu na aye mi loni olohun o si se yanu na aye mi mo san fata mi mo san re mo je mo san gbogbo te ba ni ka
6: se glory be to god for another great time to study god's word together
5: o fun mi leni jo meta pe ah mi hanrun mo o tori to ba hanrun bayi ibi ta mo ba sun si bayi awon eyan sa re dide ni pe po oju ti mo nti ohun ti mo mo se bi boyo ta hun fe ni gangan mo lolohun taiwa la de o le je o la si jo mo si mo lohun taiwa la de mo lohun mi mo se so fun mo lo wa pe le ni won sa so mo o mo ni oni gbogbo bi tan ba tin lo bayi so ise travel ni mo tenta yen ni oni won sa fo mo won so fun po won run mo
4: ko si ronu nkan ti e so yin eyin ni kankan mo ti ko gbogbo yin wo lo ma je mo irorun ti n se Jesu Christi eni ti ko fi tesin tabi ti e ya se ti o nja ba ti ko ninu ise ise ti bu se ni ni won ta na ba ti se to ye ka se nipa ojuse wa olorun na ma se nta le se e o ni gbegbe ni ra mo papa nipa ti omo te so itumo aso yen na ni pe nigba ti ko si nibe ti kore ba po talagba so ba to ko si nto olorun ko le lo oni ta so yen e gan ta buku la muko la ye omo na eri ma ni mo ni ke lori awon eleto lera to loluko so won pe sugbon gege bi igbagbo ti se ro mo nipa so pere gbagbo ile ti paul na se ninu bibeli tawon yan fi aso pele be paul fi se ewo so gun yin oni gberimo eni ra pada se bo awon to tun se majemu iyen irugbin igbagbo ta se mo mu owo majemu irorun a oni gbegbe ni ra a fi jabo run se faje

0: wo aye ti a wa yi
1: evangelist
0: ododo ni ngorilede leke oro gogo mo tu fe mu wa si iranti wa on ti nigeria sonu on ta sonu ni awon ijo wa ninu jomo wa o na ni ododo on ta awon oloselu wa sonu o na ni ododo on ti dile kankan sonu o na ni ododo ododo ni ngorilede leke oroyin kan jade ni ojo jimo yi nilu sokoto awon to man saju irin abdulsalam ke la tin pe won sawon ni imam to man saju run baba imam ni sokoto ni central mosque baba yi se wa si kan to ta bayi dile kan nipa iwa baje ti baba awon eni tona kan yi wu ododo atenu tin bi awon mo baba yi bi pe imam soro ibaje ta awon baba won se si jomo bata fe kijimo bi won ti se ruku ti mamu ni ko ngberun duro ogbe ni si mu obe o si gun mamu ni gba meji ichuku ichuku ni poto pelu ibinu won fi lu ogbe ni epa ogbe bi to ku ba yari won ba gbejo lo court ti mamu se baje mamu si ni ke se baje ohun ti baba yin se nla so ododo ododo ti abi ti Joshua ododo ti Johanu ni tebo mi so to de ni orun egbo ododo ododo ni Johanu so on ni kon lo gbo ori Johanu wa ti na gbo inu awon poto lori ododo e ta lo si ilu Ilaro mo ki baba wa baba e ma n taju di ni ilu Ilaro yi olododo ni baba yi o ye ko jawo ko se fun gbogbo awa mumina ati mumina o ye ko ja ko se awo ko se fun gbogbo en tele practice esin ipi esin ni wa iwa lesin akun to ba ti je mo oro owo o ma lagba gan ife owo to mu kawon eyan gbe mi ara won ife owo e ja lowo oju baba imamu yi baba imamu tajudin lu laro te ko bo kiyin o e ku fo mi eniyan se baba daada oya baba wait e je ka lo si awujo wa sino ndi mata ni ori oro ogogo eti to ba gba lo o ye ko gba abo ari ajiyan lo lowo lori pe se ogogo gbe owo fun mosalasi se ogbo fun baba imamu o ti tokun wa fara won e je ka dupe lowo iroyin BBC Yoruba e je ka dupe lowo awon ti oro kun ibele ni ka jo looto inu gbogbo ti mo ba n so fun wa pe iwa ni esin awon kan ma binu olorun o ni esin esin ti olorun ni o na ni ododo ti se ife ife ni olorun egbo oro ti baba afa yi so ah ododo yo laya bi kini hun ododo in body lady bi ki on ta so no lori lede wa re o ni afa yi ri e ni egbo BBC Yoruba kudos egbo
2: alaji taiwo san gugu asumora pupo ati jo wa lati ewo ni ta si jo nse nigba to wa ni hospital en meji ni mo lo wo leko ICU ti lasut mo lo wo nibe leyin na mo lo si hospital la to wa leko Saint Nicholas mo lo wo nibe a jo so ba ti mo lo gbeyin ni mo ba ibanuje bo wi pe ah una mo wi pe nkan ti ni da suba o le so ba ti mo dele ni jo keji lo pe ni tohun fe gbo kan si mi lowo owo yen ohun fe fi ko ile baba baba hun pe ile yen ti dilele ohun de ma tun ile yen ko lo wa transfer 25 million si mi pe o like ko mo lo si India fun itoju ngba ti mo ri owo yen gba ninu account mi mo pe omo mi kan ti nje Adam baba mi ko kini sile ele ti lo si India atemi ti mo wa Nigeria ami ti ma koko ku boya kankan le sele owo yi owo Elijah Ogogo ni mo de ko yen sibe mo de sign bébé kaka ba se mi to ba de ke gbe owo efun leyin na mo pe aburo re tin je ayinde mo salaye fun pe egbon yin owo bayi bayi wo to tun si mi wa ye bayi ni mo de pe akobi e obirin Rashida mo salaye pe owo bayi wa lodo mi si leyin yen adake lori e ti ti olojo fi wa de ti o jade laye awon wa bere pe owo yen pe owo mosalasi mi ki se owo mosalasi o no fe tun ile baba baba hun ko lo fi transfer owo yen si mi mo je kawon eyan ko mo be ngba to wa ku yi te a siku tan to di jo keje ti gbogbo awon mo e de tawon yawo e de tawon ebi de si mo pe won kale pe won bayi bayi to ajo mi owo na en to fe fowo ise nkan ti jade laye bawo ni kin ti se owo yi mo fe da pada ta ko fe bi ko ele na ni eyin na e ti dagba ele da ni eko bayi ko fe fi se nkan mi na ni bo ti bayin so so gbogbo awon mo e ato mo egbe ati awo e mejeji won agree ni pe owo yen ka gbe sinu account egbe e mo de transfer e pada si egbe won iko sinu kan o si pa pe mo dowo pada fa awon to lowo
0: e ka bo pada inu ti o lagbara ju laye oni owo owo da lo to sugbon ife owo ni gbogbo ese ife owo kani elomi ni uru asayi o tun pe omo re tori o mo ipo odo olorun lati wa odo re la pada si olorun lo ni emi o si le gba ni igba kugba pe won gbe owo bayi bayi fun mi mo le saju ogogo lo tabi ke ogogo ko saju mi lo nta pe ni odo to ni yen mo ka le yin ni owo olowo ele fin jaje si ka le yin ni gbogbo eyan alapatakiti kò sínú ẹsìn tí àwọn ìka ò sí ṣùgbọ́n nípa ìwà wọn làá fi mọ̀ wọn nípa èrò wọn làá fi dá wọn lẹ́jọ́ kí ni èrò tiẹ lórí tí àfa yìí ṣe bàbá dáadáa ẹ̀mí yín ogun.

0: 32 FM 94.9.
1: Ogun ni fun Olorun baba, ogun ni fun Olorun omo, ogun ni fun Olorun emi mu. Olorun igba ni, oba to si wa ni atete ko si, ipa to bori aye. Olorun to n gbe ni pekun orun, ogun ni fun Olorun loki orun. Ada gugu ogun yan to lapala fun oba nla, eni agba ojo. Olorun to so wa, Olorun to ka wa aye. Olorun to gugu wa ka wa ni alaafia, oba ti o gba kise ko bori wa. Olorun wa yin o, tori bo kise pa sanjo awon to ti ku lo. Awon to ti ku kise pe won si wa, kise pe wa won pe. E pe awon ta wa laye asanju won lo. Sugbon tori pe ari anu nla gba. Oni fun oba to nbe ni pekun orun o oba to nse nkan to fe nigba to wa ti ni akoko to te lorun oni nkan to fi to bi sola oni fun oruko mimo re aso pe ese lo baba wa apostle alade agboruko mimo ga fun anu yin lori aye won adupe to pe je won toju le mole je ki sa ko bori agbenga fun abo yin lori aya lori omo asi lori ile won aso pe ese lori gbogbo omo ijori afefe oni fun oruko re o oba si o je ki pokun si o je ki satani o sogo olon to gbadu awon ni igba gbogbo olon to gbadu awon oni fun oruko mimo re aso pe se lori kanni yi 32 FM olorun ogun ni foruko re o oba ti o je le se yo baje olorun ma joba lo agbenga lopolopo n tori pe won sa ni oluwa leyin ko solo mi na mo olorun ogun ni foruko mimo yi wa do awa ni oruko Jesu Kristo oluwa wa amen
2: e wo le foba
3: yesu foba
1: alafe olorun fun yin oruko simi ni evangelist Sarah Diago mo wa lati nujo se tabernacle restoration ni olosun ni ilu Ibadan ki Olorun gbogbo ayi ko bukun fun yin akore Olorun fun igba ni yanju fun ojo simi toni oni mo pe ni gbigba ajaga Christi bearing the yoke of Christ gbigba ajaga Christi mo ka lati nu Matthew ori kokanla lati ese kedogbon o ka bayi wi pe lakoko na ni Jesu dan o si wi pe mo dupe lowo re baba oluwo orun ohun aye nitori iwo pa nkan won yi mo kuro ni oju awon ologun ati amoye iwo si fi won fun awon omowo gege be na ni baba nitori be ni o to ni oju re ohun gbogbo ni a fi fun mi lati odo baba mi wa ko si si eni ti o mo omo bi ko se baba be ni ko si eni ti o mo baba bi ko se omo ati eni keni ti o omo fe fi han fun e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di eru wole lori emi o si fi simi fun yin e gba ajaga mi si orun yin ki e si ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu aso onirele okan ni emi eyin o si ri simi fun okan yin nitori ajaga mi rorun eru mi si fuye Jesu pe ipe ori ofe fun gbogbo awon tin sise ti a si di eru wole lori pelu idamu aye ati ese ti seda ti awon ara won gege bi eniyan nipa wiwa sodo Jesu ti won si diranse re ati gbigboran si itoni re si itoni re Jesu yo so dominira kuro ninu awon edun okan re to ga yo si fun ni isimi alafia ati emi mimo re lati dari re ninu aye isoro ki soro ati aniyan kaniyan ti o ba agbero ti o di gbagbe nipa iranlowo ati ori ofe re Jesu Kristo olugbala pe wa gbogbo ni gbagbo gbogbo okan to jewo Jesu Kristo ni oluwa ati olugbala re bi pe ki a mo bo kagba ajago un si orun wa ajaga eruwo ti ran baba si ran iya ti bi si ati bi wa ti ogun ipile si bi ele to je ajebi ele ti a nru to je wi pe gbogbo omo lo si jebi bibeli wi pe awon baba si je sun aipon eyin si nkan awon omo eyin to nkan awon omo ni awon ajaga ta ti gbele awon omo lori tori ide iyan ni Jesu Kristo olugbala se wa si aye ko le ba gba wa lowo ajaga eruwo kini ajaga gan ajaga ni bondage eru eyi ta gbele wa lori lati ran baba wa mo ka lati nu levitiku ori 24 ese ketara o ka bayi wi pe emi ni oluwa olorun yin ti o mu yin lati ile egypt jade wa ki eyin ki o ma se wa ni eru won emi si ti da ide ajaga yin mo si mu yin rin looro gangan omiran se atun le pe ajaga o ni affliction and crosses awon iponju affliction iponju awon agbelebu ti ko dara awon eru aruworun imi so ni punishment awon ijiye ese eta si gbele eru omo lori ijiye ese labi ofin awon eru wo ti ofin ti gbele awon omo lori to je wi pe orun ti wo won awon legal ceremonies awon eru borisirisi awon ifirubo lotun lo si fun satani atawon omo ogun re gbogbo ajaga yi si wa lori awon omo ele lo je ki Jesu Kristo olugbala ko pe ipe bi pe e wa e wa sodo mi so gbogbo enikeni to ba si le listening to gbon si Jesu olugbala so to ba ti le to olugbala wa a je wi pe ileri to se ni pe ohun fun ni ajaga titi ohun ajage to wa lori re yo bo ko nbe ohun pa bu ajaga yen ohun si fun ni ajaga titi ohun iru ajaga o wa ni ajaga Jesu olugbala ari ajaga re gege bi ajaga to lagbara to si fun awon omo olorun ni ori ofe lati le gbe ni alafia ari pe ajaga Jesu olugbala o je ajaga to rorun ajaga to fun wa ni encouragement imulokanle o fun wa ni imulokanle lati gbe ni alafia ninu aye o si fun wa ni imtunu okan lati le ni abo wipe anibi ta o pari esin o fun wa ni ireti to ga wipe bi aba pari aye anibi to je esin mi se atun lo ajaga Jesu olugbala o lagbara de bi wipe o ma npese fun gbogbo irin ajo idari fun ibi aye eda isumo ni wipe ko si bi eya se ma gba ajaga Jesu Kristo olugbala si orun re ti o ni ni isimi ko si bi o se ma gba ajaga Jesu Kristo ti o ni ni isimi satani atomo gbe ni mo de ruwo leyan lori bi satani ba fe fun yan lowo ni isin a de ruwo le lori ni bo ba fe fun yan lomo a de ruwo le lori ni bo ba fe fun yan ni ona abayi bo yo fe ran yan lowo bo yo yan fe gbega kan afi o ma ri daju pe o fi kun ajaga yen ajaga teyan tin gbe bo a to dobu e sugbon ajaga Jesu Kristo olugbala ori be ajaga re oni ajago ohun rorun o si fuye ajaga Jesu Kristo olugbala o je ajaga to rorun fun gbogbo eniyan lati gbe a je pe gbogbo enikeni ti orun ba wo gbogbo enikeni ti wahala ba su to to ge gbogbo enikeni to ba ri pe idamu to hun damu le aye o to ge gbogbo enikeni to ba ri pe aisan to so to ge gbogbo enikeni to ba ri pe idojuko ati la koja o ti to ge iru eni be yo gbo ipe ti Jesu olugbala pepe e wa sodo mi ajaga mi rorun o si eru o si fuye gbogbo enikeni to ba ti wa si odo Jesu olugbala itumo ni pe number 1 oruko Jesu Kristo oluwa to olugbala o to fun wa lati le bori ajaga ki ajaga enikeni to ba si gba ajaga Jesu sorun re o ti ni authority lati le loru agbara to wa noruko Jesu tori pa ko we wi pe ninu we Philipi ori keji ese kesan wa sale o so wi pe o ni oluwa ti gbega gidigidi o fi oruko kan fun toju gbogbo oruko lo pe ni oruko Jesu Kristo oni ki gbogbo ekun ko ma wole a je pe gbogbo emi to di eru ajaga to ba ti gbo oruko Jesu won gbodo wole won gbodo teriba boya ninu ile abi lori ile abi nu ofu abi nu awon orun gbogbo bi kibi ta ba si le ri ekun to ba si gbo oruko Jesu je ki gbogbo oru ekun be ko fori bale fun oruko Kristo aje gbogbo enikeni to ba gba ajaga Jesu sorun re iru eni be ti ni ori ofe o ti ni ase lati le lo oruko yen o le gba ajaga Jesu Kristo olugbala sorun re ko wa mo ni eto lori oruko re ni o si bori gbogbo ekun oruko re ni gbogbo ekun ma gbo gbogbo ipa ti agbara aye lopolo teriba fun oruko Jesu to ba ti po oruko Jesu ni aye be ni ninu awon orun awon angeli go teriba baba go dide lori te pe ta lo po oruko omo mi a je pe bo ba ti igbadaga Jesu sorun re o ti geti oruko Jesu olugbala o ti leto lati le pe opolopo lo de nkiri kaakiri ninu le ijosin ton lo kaakiri won sagbere esin ka won ko boya tori iyan lo tori awijare ni won lohun se gbo rara o ohun to lero lati kokko se ni pe ko gba ajaga le sorun re nipa gbigba ajaga oni pe ko gba loluwa tun gba lare ko jewo re ni Jesu ko si gba pe omo olorun ogago ni se ni pe eleyi ko si gbagbo wi pe ohun ni olugba lare ni pe eleyi a o se onda ajaga re fun won ajaga re rorun ajaga re oni awon ase to wa ninu agbara re ase to wa ninu oruko re o le poruko Jesu satani tun duro ti o le poruko Jesu satani tun wa mo bo ko tun wa mo se nonsense rara o oruko Jesu Kristo oluwa to gbala o bori gbogbo oruko egbon to so oni baba ti fi gbogbo agbara fun mi o lo si fun mi ni kokoro o ti fun mi ni gbogbo ejiji o ti yonda gbogbo e fun mi
2: oro olorun ti e gbo waye lati enu mama wa lady evangelist Sarah Adeagbo ti le se iranse Christ Apostolic Church Tabernacle of Restoration Olosun Junction along Olorunda Aba Road Akobo Ojurin Ibadan fun itoni ati ebi adura e le pe si number mama wa yi 0805340 9975 le kan si 0805340 9975 Jesu Oluwa

0: mi agbawe gba osan da gbogbo e nta bi pe ni ni pe en tolorun ba fe lo nfun omo bini kan wa adupe lo awon olopa ipinle oyo nigeria police kudos e fori ji mi orente alagbona pa mo bini mo orente temi mo omo dada ni abi se omo dada abdusalam abi omo dada o ko omo dada ni orente ikun le ise wa omo dada ni mo orente alagbo yi isoro olorun ni to ba ti loyun abi mo asi lota o wa wo business gbomo gbomo oda odun egun to se loyo tun jo mo kan gbe nbe olapari omo $17 mefa ku omo mefa ye je mo ke nkan to je babalawo to ra won oku omo yi o bi nse ajo ola awon isoro olorun awon ti gba pe odo olorun lati wa odo re la pada si awon yo se olodoro bi baba imam baba ti gba pe inna ilai wa inna ilai wa inna wa rajuun awon temi mo ton practice islam ni ah won si je ki islam o wu mi se baba laro yen ni o ata sawon ni jagidi jagan awon lakata kiti o da gbo pe won kowo le fun kan ni awon afa nbadan yi o tun ta le fe lomi o si dawo pada afanu o won ti gbagbe pe inna ilai wa inna ilai wa inna wa rujuun ede laruba wa mo so odo olorun lati wa odo re la pada si gbogbo ni ile ta nse lo so yi inna ilai wa inna ilai wa inna wa rujuun won ti eleda re nigba ewe re nigba ti ojo ibi ko ti de nigba ti ojo ti omo ojo mole awon asofo yo ma pori ile to ni to ka je fi fi misile ibi ti dajo yo gbe eja wo ti orente orente alagbo orente alagbo soro olorun wait ya juba juba eje ka lo se awujo wa kini bibeli wi bibeli ni omo ni ini oluwa omo nu si ni erere tumo si pe olorun lo ni omo eni to ba fe ni o nfun ngire ti a fi ri opolopo ti won sunkun sunkun gbara yile ti won ni ri omo ibi tori ko je eni olorun iru eni ti arabirin ti a fe gbo yi bi olorun ti je ntari omo si ohun ta lo fi ri owo pada ni eji o da rara rara o ba kan je pelu ajosepo awon ika eniyan ti won ni awon ni ile igbepi asiri kan nibo lorilede yi eyin na gbo iya yi ini ti e lo ntada na egbo
1: ibeji lawon omo yen
2: beeni okunrin meji
1: awon omo te binu yin
2: eh
1: eta won
2: ibeji e omo tuntun ni mota
1: elo leta awon ibeji yen
2: o fun mi ni 300,000
1: se fun awon mejeji
2: beeni
1: ta lo ra lowo yin
2: oluwa kemi clinic ni ogere
1: ki lo so pe o fe fi awon omo yen se
2: ohun na nta ni o ni baby industry o ma nta se ko olohun fun mi ni ebo oyun ni ti okunrin ba ti meet mi le meji mi ki n ri ise so omo e meji mo ti tomo fun oluwa

se rugby lori awon yin e so tele omo mi o gboro loko boji o gboro kuto goto go emi na ti se temi la ro e gbo oro se tele yin september la wa yi fito mi san september ni wa ni sokan emi pelu mi o S for success. Lando ni mo fowo ni egbe alase yori o ni sami oro njade oro ntele E for elevation lo ni mo fo soke ni egbe gbenu awon to gbe eto yi ibi giga la aye re o sami o P for promotion Lando ni igbega sinu igbega for trial lato ni oju asegun lo nipa seni to da wa e for excellence mo fu emi ti tayo luwa ti dile re ta wa la yen tayo laarin awon atake egbe re lato ni ke ma lo tayo m for miracle mo pase iyanu sinu agbara re b for blessing Lato ni mo pase bukun sori ise re sinu ebi re sinu dile re sami o for exposure olorun yo fi ohun oni fi ohun lawon pa for restoration

ọlọrun ọdun to koja ase samodun mo dupe lowo gbogbo eyin te ti ki fun abi te ti ki mi fun birthday greeting eyin te fun mi lowo oda oni da yin eyin te fun mi ni card e nigba pe banuje eyin te padura ranse adura ti na agba on gbogbo ti mo ti so tele yo wa si mo se ni oruko Jesu Christ ti Nazareti bi o ba fa bibo re seyin o aso podun laye agunle ayo a ni fe mi omo dise ranse emi ara wa emi aya a ni fi digun a si fi ijoba orun se faje olorun ko da si Nigeria o da soro aye wa ogun esin oni sele eh ogun eleya meya oni sele Nigeria loruko Jesu a o de le leri o a ni mo mi nira mo ka du ka gba mi ra ni sansan gbogbo eyin olori wa kolorun fun yin logbon ima ti oye orupe lowo gbogbo eyin te ti kimi eyin pastors te send the greeting yin ati eyin te kimi gbogbo eyin ti eni mo se yin e dariji mi o gbogbo an to se mi na mo ti dariji won adọ oluwa dade se wa jiwa ba tin dari ese ja won to se wa iyen ni pe ti wo ba ti dariji en to se e olorun o le dariji won na o olorun ko dariji gbogbo ka bi jọbọ run se faje ore ofe Jesu Christ oluwa fe mo to olorun idapo te mo ko ma ba wa lo ka ni pada ayo a o ni gbo ibi gbogbo te ti firupe yin so a mu idebute yanju lo ni e wa ma je mu irorun atomi atororo gbogbo te fi sagbere gbogbo e je Jesu ko darapo mo wa laye olorun ko barin erin fun laye yin o a fi jọbọ run se faje o agunle ayo Jesu Olorun 08169537433 lo su eri re sibe 08169537433 pariwo si yan kan leti emi le ri kan bade voice juba white

0: emi o ma fi ibukun fun oluwa nigba gbogbo ire yo ma wa ni enu mi titi lai ani okan mi yo ma sogo re ni ti oluwa awon nirele yo gbo inu won yo si ma dun
1: la o ti ma aso ni gbo ori ki olo ti bare
0: o da to ba ri be gbe oluwa ga pelu mi ki a si jumo gbe oruko re leke
1: bemi bale ri ani tole mo adun tole mo
0: emi se aferi re emi se aferi oluwa o si gbohun mi o si gba mi kuro ninu

awa gbe oga wa yan nitori ti anu re duro lai lai si bi ile wa ogbolude iku oko iku eko otan lobe iye loko otun wa sinwo awon landlord si le wa jade kabiyesi Edumare amadupe lowo re iwo loba mi Edumare to mo mo yanju gbogbo e o nja wa gan lenu pe bo lo se nse tori ngba mi tin ba gbe measurement le ti mo gbo suwon le ti mo wo salary mi ti mo wo owo mi ti mo ngba ma wa wo pe owo yo kan kankan owo ta je pe baba ti gba tan ka tori jokeji joketa o ti tan bo la se wa manage to su fi n pari ka bi ese Edumare ni manager wa oni n ba wa se o ti o je bi o pa wa ti o je ki ara won owo ti o ja na kan tan ka tori kan o sa n gbe yanu re dide ah ka bi ese Edumare mi dupe mo mo lore o oba mi Edumare ti o je ka yo mo bi mo se mo oba mi Edumare ti o je ka yo mo bi mo se to emi mo gbo suba ka re jare fun o iwo lo tun mi lasiri tori pe oba mi Edumare nikan lo le gbeda lasiri bo ba farati sodo mi eniyan o ntan ra re je ni o lagbaja mi o wa oke je npe bi nkin bere owo lo re to ba pe to bere owo lowo re to lohun oba mi Edumare ba ni o fun o o lo n saba bi ni olohun nikan ni etun ni lasiri mo fi reti re sodo eyan kankan mo elomi o pe yese bi pe ori number re ni o kukuri olohun ran si oni lagbara lowo Edumare gbogbo bi ti alaanu wa ba wa gbogbo bi ti olore wa ba wa olohun ba mi Edumare yo ja jorin na pade yo wa je ki ajo ma wa n gbogbo gba yo je ki call wa ko ma ya ni gbigbe olohun oni je ki wahala wa osu olohun ba mi Edumare ni ma yan alaanu ti yan ni ma yan olore ti yan tori pe ki se pe yo so kale la ti wa ma se ni lore yo fe da kan se sababi ni gbogbo eda to wa lo ni sababi ele ti o je ko re wa o tete te wa lowo oba mi Edumare ma ja wa ka o olohun je ka jo sawari ara wa kinu wo jo ma dun sira wa ka yo wo jo ma kun sira wa ka jo ma rerin sira wa ki gbogbo ogba ka jo ma dunun sira wa ni o je pe bi ba tin se nkan ohun ko tun ma dun ko tun ma wu lati ma se si ni ka bi ese Edumare ma fi wahala kankan ma fi dan wa wo.

Olorun ba mi Edumare oni fin ta ro ba nta nro je lagba lowo Eledumare aburo oni gbona eburu yo si wa Olorun oba mi Edumare fun re yin o didi mo ran wa lowo awon mo na ti fe wole eko yi owo gba owo awo owo textbook owo notebook owo bottle owo lunch bag owo bata owo uniform ah kabiyesi Eledumare iwo nikan lo le gbe gbogbo bukata yi o ah owo ile eko gan ti e ti wa dogun bayi Olorun oba mi o sanu fun wa ni papa jula wa ta ba ti e wa lomo ni university ta lomo ni polytechnic ah kabiyesi Eledumare dakun dabo ba gbe bukata wa o iwo lo ba laanu o iwo lo nsanu fun wa o anu re to tin se fun wa lati je ti o je ka yo mo ba se to tubo mo se lo ni mo tu wa lasiri mo je ka siri wa o tu mo je o fe tu mo je o ku de ka to fun wa mo ba wa se mo ba wa yanju e iwo Olorun oba mi Edumare ni kan na la le pe lade yanju to le ba ni yanju gbogbo osoro to ba fe doju ko ni anu la nri gba dakun dabo mo ka wa anu re ko nu aye wa ki se mimo se wa o ki se nipa ipa ki se agbara anu re to n se fun wa e na tubo mo se tesi waju ni o

ẹrin mọ pa mi ti mo ba ri awọn kan ti won so ifunpa ma mo fi won sawada won o jọ lalude abi kun o jọ bi abija loju mi pe costume lasan lele ti en so mara eh won wa de igbadi won de bante won lele la won fi se so ara won ẹrin wa pa mi titi pe won fa wa gilinti sogun eku fun o yo agilinti ibamako se won wa ri agilinti ohun ti won re on fi se gbe kude fun wo o ntan re je ni o mo tan re je mo je won o tan o won si le tan iwo ni o mo tan ra re gba pe ka bi ese ledumare nikan ni so ti e daju gba pe ka bi ese ledumare nikan ni so ti e sure iso re ti ju ti ami lo ise re ju ti soja lo iso re kari aye ni ti olorun ba mi ba ti nso ni ko se en to le mu yan

0: ma je o digba to ba gba gbogbo be nlo ko to mo yi po ye ko gbajo ope owo opo wa laye o wa laye o wa lala afi ara ite e kokko dupe na e mo aye be to ba wa laye ni o mo pe bi npa en to ba wa laye ni o ranti en to ba wa laye tori e ba pe o na ni o mo pe won ti sanwo school omo olohun oba mi o yanju e ma je kikini ko won pa o laya mo mo kaya soke se wo lo nse lati jo eni olohun lo nse na o oba to si nse be o se kini koko ndi aro
1: wa fun won le sire bi pe
0: nje ka bi ese ledumare mo tun mo pe wa mo wa fi fun o gege bi ise mi ni iwo ni o ma ki iwo le mi o si ma ki oba mi edumare to po ni pa ati agbara ka bi o si oba to ba lori gbogbo oba aye gbogbo oba mi ogba mu ba mo oju orun o se gba mu ya gbo ya ju to soro fi jalo emi o re ni ta le fi o we olugbala emi o re ni ta le fi o wi oba oga ogo ologo didan ti didan re tayo didan gbogbo aye gbogbo ka bi ese ledumare didan re tayo gbogbo to ndan gbirin ni ile aye oba mana mana ti soju arun yanran yanran oloruko nla ti gbala keji ku bi ojo ka bi ese ledumare o ko sa fi we re be ni iwo lo tayo gbogbo nta le fi ma fi so pa fe fi nkan jo ko se ni ta le fi owe be si ni ko se nta le fi ojo se ni ile aye ni abi lo di orun abi labe ile abi ni bikibi ka bi ese ledumare ola re waya mi iwo na ni iwo ni iwo ni lana iwo ni loni iwo na tun ni lojo gbogbo ka bi o si ledumare oba mi ara oto iwo na ni oba mi to ga ni gara ka bi ese ledumare to joga fun gbogbo awon oga aye gbogbo adajo ti dajo gbogbo aye ka bi ledumare nikan lo le fe ni ti gbogbo aye dale to le fi sinu ewon beyan ba se bi ti won da lare pe ko ma lo le oba mi edumare mo bi o se seto ewon fun ni kolofi ti o se da kankan ti o mo ti o si wa ni pamo ka bi ese ledumare agbara re po la poju eni asi la fi sa fi sa mo ka bi ese ledumare lele to fun o le je pe bo se n jade tan lo ba mi o mo se lore yo wa mo ya wa lenu pe ase gbogbo ojo ta fi fi sinu ewon asa fi pamo ni nitori pe ki won ma ba fi panu ka bi ese ledumare oba mi tori ola re po lara oto ati riri bi o ba soju yin e ja ti enikan ti won ti ro pe won o pa ni be ni won ju sinu atimo aseyin wa aseyin bo o pada wa da re ki wa lo ba mi ledumare o le se oba mi edumare to la ti e po la poju ta la fe fi owe ninu gbogbo olola to nbe nile aye gbogbo ta le ledumo ta le fi owe ta le fi o kegbe kegbe ninu gbogbo oloro to nbe lori ile alaye e ka bi ese ledumare eni to ba lowo nile aye won lo lowo bi lagbaja eni to ba roro lori ile alaye won lo roro bi tamedu eni o ba kole to po to aye ni kayefi won lo kole repete bi lama ni eni o to ba bimo tomo re po repete won lo tun bimo repete bi ti lakasegbe bi emi eda ba gungun ogun to gungun ogun bi eni ponito won o fe laye mo ma lemi ti e na tun gu bi ti metusela ni ka bi ese ledumare iwo na lo dara to ba wu o ti o se eni to le bi o lere emi wa kan sara si o ka bi ese ledumare mo yin ologo sara re re mo gbo suba kare jare fun o oba mi edumare nikan ni o se fi we nkan kan ni aye ni lodi orun ni ninu omi ni ni ri afefe ni ka bi ese ledumare nikan lola ti e po lapoju o n lo lola to lola pin o n lo lowo to lowo pin o n lo loro to roro pin o la finju to fun finju pin o n lo ba nla to tun ni nla pin o n lo ba to tobi to tun tobi pin o n lo ba to logbon to logbon pin o n lo ba to ni mimo to tun ni mimo pin o n lo ba to tun mo pin ka bi ese ledumare oba to loye ju gbogbo aye patapata porongodo lo oba mi pampa pampa pampa pampa pampa oba ti o pale pagi oko apata para le ledumare oba mi to

0: eyin te ti darapo mo wa ni kanin bani dore wa beyin o ba ti wa nbe ma wo wa nbe life and direct ba ti meto ohun wa ta lo moluwa 32 fm 949 feyin e ibe ni e tesi ke mo wo wa ba ti nseto o ya jesu to fun mi idowo iwo na ba ngbon soke ko ba nkele du mari
1: oba to joba lo oba hun la to ju gbogbo awon oba lo mo se kabiyesi re oba iyanu olorun ogo ati ogo ogo ni fo oruko re patapata olaporongodo oba alafufu gbo kan le oba ti se teni kankan o le se atori alaisun won se en taye ro po ti tan fun oba hun la si yipo re pada ogo nla ti wonu ofu eniyan si sofu eniyan dogo olorun ogo ni fo ko re emi o mo ki o ni gba gbogbo ni akọ ko ninu ina yi leru emi o mo yan ni gba gbogbo ni erejele ti o kun pupa oba hun la tin soro ninu ina ina njo igbe igbe o sirun kabiyesi re oba mi oke olupamo o oludamoran oluwosan olugbala oludande oba nirin ki yawo ton lo je oba tin ba ni lori eputi tun fayo dipo re awon mo talaka ojo si iwo lo fo la so mo o ni ko fese kori a pata ko mo bo mo alade pase ta lo fe bi o lere emi o mo yan ni Jehovah Jireh Jehovah Nisi Jehovah Salo ogo atogo toto se ohun ni fife ni kankan lai lai kabiyesi re oba mi oke

0: Only you can do what no man can do.
1: Yes.
0: Only you can do what no woman can do also. Only you can do only you can do
1: yes,
0: what
1: sir.
0: President cannot do.
1: Yes,
0: ma'am. Woloba mi ni kan to le yanju gbogbo e. Gbogbo nti are o le se tapa are o ka. Gbogbo nto ma are sa are. Woloba mi edumare ni kan lo mo bo se le yanju e. Iwo na la si gboju le iwo la gbo kan le iwo la gbara le. O ya ja si ojo opo le fun awon ti won mo Oluwa pelu wa. Ki a jo gbon soke ka jo ki ka jo ki ka ti tun lanfani lati dawun ibere lati nu bibeli mimo ile ti o fun wa lori ofe lati je ebun 0705500049 0705500049 tabi 08097000949 08097000949 e si tun le pe eleyi 09062000949 09062000949 ta
1: lo moluwa

0: Hello. Eba agbo nsoke o, oruko yin ati pe ni bole tin pe.
1: Ore.
0: Eh. Eda kun te ba tin pe wole mo sun ko nto sin te fi n pe wa tabi ke yin sile. Ko mo ba mo re ni, ko mo ba mo court. Te ba ti fe pe te tun fe tun ra yin gbo, kini yen o ge ni o.
2: Tani ho tu be da o. Ko she ba

laipe laijina o na ni a sare lo si oju oja ti ani ise kan tabi keje le ta fe je funra wa baba wa pada de pada atuna ye to pada gbogbo eyin te npe wole eh la la nfani lati gbora wa daada la nfani lati tun je gbadun ara wa daada eyan sa mo yi ko nbe sa le mo be daada baun ibe na le ti la nfani lati mo gba won nkan ti o mo munu yin dun ti o mo mu ayo yin kun e won binu eyin te npe ni asiko yi ani le la nfani lati gbe tori asiko ti to ele ti a lo si ojo oja ti a fe je ise kan abi keji fura wa

0: E ka bo pada sori eto wa eto yin ta lomoluwa. Hello.
1: Atoda yin ni ore. Great. You do miracles so
0: great. There is no one else like you. Hello. E ba gbo nsoke o.
2: Hello, ata ata.
0: E ka ro o, o ku die ka bo soso.
2: Mi ti ogun jobi lati awotan.
0: Ah, iya wo ogun jobi lati awotan.
2: E ku eto.
0: Olorun yanju e loni. Eh bo gbogbo e.
2: Dada mi o.
0: Mi li nko o.
2: Adupe lodo Olorun. Lodo ti na nko.
0: Adupe lodo Olorun Iledumare. Lara awon ololufe
2: wa ti le. E je ko ni le ba won mi gba e, gba tesi le yen ju e leni.
0: E le korike Olorun, e korike Olorun, e dupe nigba ti se to
2: ni. A bi e si arugbo ojo eleru niyin. Akiki tan, ayin tan, ologodi tan, eleru niyin. Oba awon oba, olu awon oluwa, Olorun to po, nipa ti agbara, oba to gbe ni bi gbogbo. Dansa ki re o ka bi e si o Olodumare.
0: E seun. Hello.
3: Hello. Ẹ
0: kú dédé àsìkò yìí ẹyin lẹ pé wọlé.
3: Mo rí lórí fóònù.
4: Ẹ pè wọ́n 32
0: FM lẹ́wọ̀ 32 FM lẹ pè sí o.
3: Okay, sorry.

0: there ba sana announcement e minimo dari ngbe mi ba to tu wa le ni o amo lori Sunday school ka ti e koko gba pe ti en se gan epo depo pe church melo ni Sunday school awon tin se gan na ibi we le mo ka se gbo bi oniwe mi bi won se ko sinu we won o eko ti farapa ninu ijo eyi to wa fa to fi je wi pe ebi n pa awon agutan ebi mo n pa won won ti ruke egun won wa bere si ni ka kiri won wa di agutan ti o ni olu so tori te ba ti ele je oluso e ki se oluso agutan rere te ba le provide won te ba le wa unje ti nse imo ati oye fun awon agutan yin nigba to yi oba ye won bo ni suta o se ni se won suta ti se won suta o ti se ijo nitori pe won o ni oje gbogbo nkan ni won fi je won loje gbogbo nkan ni won fi ru won loju gbogbo nkan ni won fi tan won je won gbagba kugwa won jeje kuje won sami sawon adua ti oye ki won se e won se ime sawon adua bi epe tori pe won o ni eko ije kuje ni won je kiri so ta ba tele ise awon apostle nsin o je ka bere pe inu ijo ti wa to ba je pe ijo awon apostle ni ti won o fi ipile mi lele o ye ka bere pe bi awon apostle ba nko eko ni ojojumo inu temple ati ninu ile iyun ni pe ja wo bayi a nko eko lojojumo nu temple atun wa nse house fellowship lojojumo nu ile eko le meji lojumo ta ba wa ko be lodun ke mo ti o sele e wa le pe we ko le possible nsin oda ati o ba le possible to ri nte jele nwa ona ofun lona onu olorun mo je gbo ona ofun dorun to ro na ofun ona onu ni ka pe o possible je ka gba e me lo wa le nkeko nu church e mo jigba ten lo church lo se ojo sun kini kan ojo kini kan ojo gba ojo awo laarin ose e nlo church le meta e merin e medo le fi jin fun eko bible study gan ire mode le nse awon ngba ti ose nti o ko won but be ba le nse bible study gan na e ni se dai kan te fi wa gbadura bayi a pe e ba dua na le fi so orugba adua na le fi gbogbo akan se adua lojo meta se ifun lojo sunday bi ba nko ja lo tin ba ri atewo nu to tin wa pe se kini eso awon eyan ni adua te gba ni soru adua te gba njo thursday adua te gba ninu akanse adua olojo meje temi mo ni egbe kale inu o tun to yin o tun di jo sunday e tun patewo emi mi mo wonu mi lo tori mo fe ke ru dori mo fe segun nirin ajo mo fe ko ta data mo le emi mi mo wonu owo owo agbadua n pe njo sunday se o ti isun yin ni pe ba mura si eko be se mura si adua nje mo yi pe aye o ni ri bo se ri yi nkan in fact ogun te jajaja ti o de yin leyin yin te ba ni eko ni ogun o ti sa fun yin gan tori omo yi pe eleko aileko nje ko gun o ja yin now won ni agbe kale awon ojo ti won ko eko ninu se awon apostle ya to fi pe ni awon agbe kale awon ojo nje mo ko ni nkan kan ti won to npe ni curriculum iyun ni wi pe nisise entele ki la fe ko awon eyan won mo n to ye ki won ko won ki se pe e kan mo ko won ni kokuko e kan mo wa nkan kan jo mo ra won mo so fun awon eyan nti won ko awon eyan ti wa won si gbo lo mo ko won sise entele kini won ko awon eyan Matthew chapter 28 verse 20
1: ki e ma ko won lati ma kiyesi ohun gbogbo ohun kohun ti mo ti pali ase fun yin e si kiyesi emi wa pelu yin nigba gbogbo titi ti o fi de opin aye
0: ti a ba npe eko ta ba npe eko ta awon kan tun wa npe awon leko a tun wa wo ti won ko awon eyan nje mo pe ki tun soro kristi ki se awon eko ti kristi ko wa e ja bere pe nu church yin se won ti ko eko kan nipa sermon on the mount eko lori oke nibi ti Jesu ti gun ori oke lo to ti ko awon omo leyin lati chapter 5 chapter 6 chapter 7 eme lo le gbo ori nso si yin gbogbo eko nipa principle of the kingdom ijobo orun dabi eleyi o dabi eleyi o si bi eleyi seek ye first the kingdom of God and his righteousness njo le gbo ori te ba wa ko eko nisin inu to inu awon church yin yo da lori generational course se ti gbo lenu Jesu risa se Jesu pa yin lase fun yin teyun ni mo ba kakiri nigba to ti mu igbala wa fun yin to wi pe you have been translated from the power of darkness unto the kingdom of his dear son sibe sibe awon deliverance to ni se pelu demonology ohun le nko kiri spiritism ohun le nko kakiri awon principle to become successful principle wo le fi le wa successful koja ki kan ko yin ni be se le bo olorun ni bibeli pe Joseph tori pe olorun wa pelu re o si je alasike eyan won o ko yin leko bi olorun si le wa pelu yin to fi je pe gbogun te ba dawole yo yori si rere afi principal how to become a successful entrepreneur gbogbo eleyi o si nu bibeli jesu o pa lase so nigba ti awon ninu se apostoli won ni eko fun ijo won si ni awon ojo ti won fi ko ijo won si mo ke la fe ko won ki se iko kuko nigba ti won wa bere si ni tele awon ilana ojo ati ilana bo la se ko won kini syllabus wa ti a fi ko won to je oro olorun won mo ni result kini result won Matthew 28 18 to 20 again Matthew 28 18 to 20 ti Jesu pa lase fun won ki e ma ko won let's see Matthew 28 19 to
1: nitori na e lo e ma ko orilede gbogbo ki e si ma batisi won li oruko baba ati ni ti omo ati ni ti emi mimo ki e ma ko won lati ma kiyesi ohun gbogbo ohun ko ohun ti mo ti pale ase fun yin e si kiyesi emi wa pelu yin nigba gbogbo titi o fide opin aye
0: titi o fide opin ta ba je pe eda bibeli yen NIV le ba wo Only go ye therefore unto all nations and making disciple of all nations. Discipleship. They are after making disciples. They are after discipleship. Discipleship. They want to make disciples. So into one reti only we pay and one bolo so I want omo ijo di omo lenyi. One fe so omo ijo di. Awon omo leyin nipa wi pe oju ese ti Jesu gbe ese re si lawon ta re si na bere si ni gbe ese won si sugbon lode oni abi kin pe laye ta wa nsin mi ori enikeni ti ntele Jesu mo bi ko si awon ti ntele awon emi aimo awon ti ntele awon emi borisa ti won gbe ponu church loruko Christianity awon ido Olorun ise apostoli gbogbo ti won make ni disciples won make awon disciples te ba wo iwe act chapter 11 verse 26 ba mika
1: nigbati o si ri o mu wa si antioku o si se fun odun kan gba ko ni won fi n ba ijo pejopo ti won si nko eniyan pupo ni antioku li asiko pe awon mo eyin ni kristeni
0: nigbati won bere awon eko yen bibeli wipe act 11 verse 26 nigbati o si ri o mu wa si antioku o ri omo another person here o mu wa si antioku o si se fun odun kan gba ko ni won fi n ba ijo pejopo ti won si n ko eniyan popo folding the odun kan ke ba mo yi pe ko si nkan kan ti ijo apostoli awon apostoli ijo ti won inu bible to da lori koja wi pe in ti olorun fun ran wa ni pe ka make disciples nipa ki ko won won wa tera me eko yen fun odin di odun kan gba ko eko ti won ko yen fun odin di odun kan ataro atosan atale inu temple ati inu ile se mo yi pe ti an ba ko olori kuku gan daaye kan ori re oji so nigba tan wa ko won lekun yen laarun odun kan bibeli wa wi pe ni antioku ni a si ko pe awon omo eyin their focus was to make disciples won wa bere si ni make awon disciple awon disciple la wa pe ni kristeni so beyin ba ko yan jo te ko won leko e mo pe won kristeni o to reni te ko ko le je omo eyin ni si je kristeni te ba moju to big be awon omo eyin did they making of disciples ti e ba moju to yen awon te n ko jo te n pe kristeni yen won e se kristeni breed the christian mo awon idolaters awon aborisale n ko jo awon yen ti won tin tele emi aimo le n ko jo ki si awon omo leyin kristi so won bere si ni raise disciple fun kristi ibe lati wa ri oruko christianity iyun ni pe kini to bi ibe lati wa ri oruko ta fi n pe awon omo eyin ta n ko won kristeni iyun ni pe kini o so in to bi Christianity tabi to bi awon ta n pe ni Christiani o ni eko ki se adura se mo ni amo gbadura mo si n bo wa sibe to ba se se ki se adura lo bi won ki se awon eto ijosin te n se kiri iko lo bi won bi ko se amojuto eko ninu ijo awon oluso agutan rere ni si mojuto eko ninu ijo lati je ki awon Christiani mo biru si abajo ti o si Christiani mo tori pe eko ni o bi awon Christiani ko si kristeni mo tori pe ose ko mo nu jo jawo nkan mi ti o je result eko ninu ijo o ni pe ibe ni won ti race awon osisi olorun tabi okay ja fi yin sile to ba dijo mejo we pick it up from there je kin fi aye sile lati gba ipe kan abi meji kini mo so ni pe gbugbu eyin te je oluso agutan e wo nti mo tin wi bo yi o se ele ale fi nte awon wi ta ba fi george se ran se yin so lu so agutan ni yin sa te ba nikan te fe so ele pe laarin bi seju meta si merin hello
2: hello
0: yes sir e ka sir
2: but
0: yes sir
2: ọpọlọpọ nkan yẹn ju sọnu ninu ijọ ibi yi pe awọn eyo won pa le ko mo o pa le ko mo in fact ati lo ti ton ti jo to nderu bayan se oluwa ma ba wa si won
0: ami awọn eyan ko ni ofalu eko a fun won leko ni okay boya bo ba di jomo jomo e keni kan won so fun mi pa awọn ofalu eko mo awọn eyan wa bible study e se bible study ni oje won wa elu oto ni ten se oto ni ten se ten pe bible study hello
3: hello hello
0: yeah e ka san
3: tana le ko sanu fun wa
0: ami o
3: ijo ti won aye aye ti won na ijo olorun ko gbe wa roko ti mo wa duro de fun
0: e se mo dupe
3: e ni ti se wa
0: ami o hello
4: hello
0: e ka san o
4: hello
0: hello e ti wole mi mo gbo yin ah
4: ijo si ah e ko ti ko nu ijo ni si ọpọlọpọ awọn oluṣọgbọtan ta ro pa ni olurerun ni won won si oluṣọgbọtan ni e se pupo
0: e se mo dupe thank you hello
5: hello
0: yes sir e ka san sir
5: nkan ti ni be e ko mi ni fe mi sonni
0: yes sir
5: nkan ni be so fun ni pe emi ti mo ti experience awọn content so yiri se ri ọpọlọpọ awọn to je awọn uma iya wa ninu kini ọpọlọpọ won agbara ti won ni to dagbara okoko ni won lo
0: oda ese mo dupe hello ipo ye ti dara won aya okay ipo ti dara won si oya hello hello
2: hello
0: e ka san sa o hello ja gbe mi hello ipo ti dara won oya oda siro ja hello
2: hello sir
0: e ka san sa o
2: e ri awon orin kan so yin ni gbogbo wa la lowo nbe ko se ni tikini yo kan be se nso re ni 70s ni 80s lati sango lati shamanda ama awon omo olorun ma rin se lo fada ma ti gba lati lo gbo wa su baba keke gas lamp so ma npo bayi lo ni kaluku ma joko ti bibeli ṣugbọn nisin
0: iso odu loko
2: olorun shanu
0: iso odu loko ati pade adua hello hello
6: hello
0: yes sir e ka san sir
6: hello
0: hello e ka san ti wole o
6: e ka san
0: yes sir
6: hello sir
0: yes sir
6: oruko mi ni ayo lati oju ona
0: yes sir
6: awun gbadun eko bibeli yin ṣugbọn akoko ten lo ti oke
0: emi na mo
6: ke ti le ma fun awon eyan la

0: BM Nigeria PLC. Tamosi La Farge Africa PLC. Tele. O koja ilekiko.
1: Hey, fans me.
2: It's okay.
1: Hello, sorry. Bubu ikoni bani dore. 32 FM 949. Fe ye asafu.
2: Asafu. It's okay.
3: Ejo onile kan tabi dukia to nfe alamojuto iwo ni won ba wi.
4: Je o fe bo ninu alupaida ati da awon agent abani wale. Dukia yi ko ye ko bo so wa awon alai lootu eyan. E ka bo si le se southsandsproperty.com nebi ti ati fi omolu abi sise ifokobale. Agbe ajosepo awa ati awon onibara sori oruko ti ko ni idibaje. Awa ki je onibara bi emire je ni be ni. Ko si itani loji ikoko lori dukia onibara. Ohun ti e ba ti ri pelu wa o ni se wa. Ere lo ye ki dukia yin ko je fun yin ki se agbana. Idina re ti awa fi ma se ofin toto lori ayalegbe ta o gba sile yin eye yora yin len e ba wa do wopo ki eni ifokanbale e pe wa loni sori 0916461500 tabi 0911555005 tabi ki e kan si wa ni www.softsandproperty.com be e le yoju si wa ni laughter house ori oke tente premier mokola ibadan e o nilo lati ma yora yin lenu lori eni ti yo gba le lowo yin awa ti wa ni sepe lati ba yin wa mo lu abi eniyan abo to daju nbe fun dukia atowo yin lodo ti wa soft front property orule fun teruto.

0: 32 FM 949 na la wa yi Laughter House Premier Hill to wa ni Makola le Ibadan pelu omo yin ololufe yin ni wole fakorede owu japa ko mo rede yawo to nta laba won agege owo kun ogberu dori ese mejigi ni rin na wasa wasa idinu ti japa ba fi rode yawo ti fi malaba won e daniel karin apo ko le ba aye ninu temi toluku mi ore mi ba po mo mi a fi wi ele lo ni yen mu to bi lomo olagbin ro lo bi lomo fakore dele mi ah o ti eni ko wo nko won o ki eyan ara ile gba mo ngbe nu e mo fi nkiyin o
1: eyan ara ile e ku le la kara ile awon o madam lo pe e ka
0: bo oro re sa bi ofo bi o because afugede wole awon ayajo ayajo ilu ayen
1: e ku le o salafia le wa
0: adupe
1: ati de ba se ma ndelere oteyin orin igbani ati si mu wa o lesese e wa nkan fidile tabi ke fidile nkan ke ma ba wa ba etobo oyinlola olagbenro loruko temi
0: oni ojo ketala osu kesan 2026 leyin ku Jesu Oluwa wa Olorun emi juba re o ni gun ti wa nbi awa juba re o orin igbani o fe se yo bi awara ojo o tun fe bele wu elembe won e ku tetisi wa

oni lo ni gya ni ta be lowe gbenga are ni eleyi mo ro pe gbadun re eyin na le ni ka won file ke ma je gbadun e daada o mo ro pe gbadun e orin gba ni na le to an tese waju emi le si on gbogbo ninu kristi o eni ti o fi agbara fun mi

baba wa leleyi ti gbogbo aye mo si buro buro aye e busayo pe sunday keji ton ba wa laye laye re

e darapọ mo wa ni Facebook wa o iyan 32FN949 fe yin e e ma wo wa live and direct e share e like e n to ba ku die ka to e je amọ nbe e ba si gbadun e na e je amọ

Olorun ko gboro wa ro. E ma gbagbe o to ba tin dibi. Iseju melo kan sise a lo fun ipolowo oja ni ranpe. Ba ba tun ti pada de a ba jo mo jegbanu rin gba ni lo. Baba wa evangelist Dr. Akin Adebayo leleyi ti gbogbo

0: lo rayo wa nitori po lowo lowo ton ba ntan po rayo wa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia lo gun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi doti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to ko se mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan ya ara re o veniton cleanse ani ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanser atege Maradan bi korosin Veniton cleanser kiki de gogi ti o lo tinu la fi se o tu wa ka kire le taja ogun jake jado le Nigeria asin wa lagbata fun Veniton cleanser pe number code demand 00340515330 00340515330 ile se emi won naturalist care lo se Veniton cleanser ohun laye tun lo
1: Fujisun re ni ko ra leti ki o si ni ojo ola to foko bale abi o ti le gbere ile kan tabi ile adepamo ile ise substance property lo ti fi anfaade sile fun o lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni ilu ibadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni bango estate lojo ona life hot international school akufo ni ilu ibadan to na je million meji naira ko won rara be lo sun won fun mo lebi papam pari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira Only for anybody that see him. Laya won lola. A boloke luwa. Lagwigwe a yegun. Lo jo no lo juro. Nelu badon. A ye sodi e die. Owa la ryo shimefa. Kusi wa la. Kusi a ryo jiyon. Eko sa ama son wono. Kwa lui roron kiesi kbaile. Ye kwa lui foko bale. Ati wetu nyonju. Ile mechi ilon ta wara wara tele. Tutun tuti wole. Ne ya jo ya jo. Milionu meta. Milionu mechi. Ati milionu meri naira. Onilewa. Ijafara lewu. Feni toba mwa yon to dara. Wa mutire. Mwe wakia kia luni. Lori 0916-461-5000. Sabi 091-155-500 Sabi kia kosewa ne Laughter House Uriu kitinti premia Mokola ilu bado Substance property Udule futse

won ti fe fi oro gbagbo won ti fe fi ruwa loju sugbon bo ti wule ko ruwa loju to eni ti o duro na ni yo duro ba bibeli ti je ko ye wa yi pe eni to ba duro ko ya kiyesara ko ma ba subu.

bi awon kan ba nlo bi an ba wa fi tu oje tan igba won lo wa so yi pe igbagbo ti ewu lo mo really ti fi ye o o ni awon ewo le eke won o didi lokunrin lobirin ni o aba wa dide ni eke ba won ti aba wa yi eke mo ti an fi fi eke won tan o lo wa mu igbagbo pe ase igbagbo ti ase buru bayi ati o ti esun bayi wona ni access lati mo igba ati fi han o omo eniyan nto lo nbere loro eh wa laburo je nikan wa tu oje bi isu ya to je pe ogbona be lo si tutu

ba ti faye le to ba ti gba ogo o ti gba tan patapata ni oro olohun won fi gbe nsubu igba to nlowo lowo awon python yan woli yan wa fi gbo lowo o ti wa ti tori e o ti wo wi pe o ti to ti tan iropin o ti to si mo.

0: kini won se lo sa fun won
1: emi o meni kan o si se daju eni keni o
0: o ba de tiktok kini si
1: o ni won kun be gba saluku na ni se ti e e si ri awon eyan ti won to lo be rebe won wa igbala e ba wa gbo nbe igba lo wa ma so wi pe awon eyan san si olohun randan randan

0: Hello.
1: Emma
0: Crowley. Oluwa ma ku ise re. Ami Jesu Christi oruko yin ati bi te ti pe yi.
1: Alaja san ti mo gina te go.
0: E ngbadun rin gba ni dada.
1: Eh agbadun e ri mo go gba su ti ti bi asu ni.
0: Eh thank you so much sir. E mo wa agbadun. Ime, beba ni onin gbani nle un awon awo fegede un baba kafa adewale rapture thank you so much god bless you too e se adupe o jesu nbo thank you o wi faladugo

0: wari
1: Fenetone cleanser ni
0: jamisi o eh
1: Fenetone cleanser egbogi atejese ti badọ ti ara wo ya ja le won mele se won yebe yebe inu ton ku ton da gbodogbodo ko bara re iri inu eje amọ na ti de o Fenetone cleanser egbogi atejese ti a fi ewe ati egbo se ni ona ti balode Nafda ki fun delu emi won Nigeria Limited ni won gbe Fenetone cleanser jade telephone 08034051533 fun tita ati rira iwo na jara po mo wa Fenetone cleanser Amo tekun egboji ti ya gbogbo kokoro nu eje wele wele
2: ni ya joyajo tabi onko ohun to ba nsele lagbegbe yin te fe fi to wa leti e pe soju opo yi 0704700494907044909 0704700494949 bi e ba ri nkan e ri daju pe e so ki ayika wa le wa lalafia oju se gbogbo wa ni
3: Lafaji ti paro oruko.
4: Bẹ ni o, Lafaji Africa PLC ti poruko dadi HBM Nigeria PLC. Oruko ti yi pada. Sugbon ojulowo cement ta npe si o yi pada. Cement to poju owo to se gbarale. Atawon ohun elo ile kiko ta afi ko afara mainland geta. Gbogbo ile igbimo asofin agba. Afara Niger kini

0: Eja ki agbadura. Baba wa ti nbe ni orun. Olorun to po ni ipa ti agbara. Olorun lodu eni ti gbogbo eniyan nbo. Awa si waju re loni lati tesi waju lori akole wa. Igbagbo ti o nbori. Olorun ba okan wa pade. Olorun ru igbagbo wa soke ninu re. Je ki iyanu o sele. Jesu Oluwa wa ami. Oruko iranse Olorun to nbo soro ni Reverend Samson Akinide ti gbogbo eyan mo si baba aperire. Ni ale yi mo fe tesi waju lori akole to so wi pe igbagbo to nbori. Mo de ma ka ese kan pere ninu iwe Mark. Iwe Mark ori karun ma ka ese ikeji di ni ogo adota. Mark chapter 10 verse 48. Opolopo si ba wi pe ki o pa enu re mo sugbon ohun ki gbe si ju be lo pe iwo omo Dafidi sanu fun mi. Wow. Iwo omo Dafidi sanu fun mi. Nkan meta o ni mo fe mu jade ninu aye Bartholomew afoju nipa igbagbo to nbori. Akoko ni wi pe o da Jesu mo. O da Jesu mo. Awon alebo ko so wi pe he identified Jesus. O ko o da Jesu mo. O mo wi pe Jesu o ni olugbala araye. Jesu o ni Messiah. Jesu ni ma ra ye eni pada ti ma tun aye eni se. Atori se ni oruko re. Ato ayan mo se ni oruko re. Ato iseda se ni oruko re. Ohun akoko ti mo ri ninu aye okunrin Bartholomew afoju ni eleyi. Ohun keji ti mo ri ninu aye re ni wi pe o se alaika awon ota re si awon ota iwosan re awon ota itusile re awon ota idande re won o ni ojutu si oro aye re won a de ma fi oseleya tabi ki won o gboguti o ki won o dide nu ni bi ni si o ki lo wa lo be ki lo la se nbe ki lo ma npe iwo kini iwo kini iwo lagbaja iwo lakasegbe bi eyan ba ntan mo tara re inu ni bi ni dide si Bartholomew bo se npariwo ti won so fun wi pe na pa enu re mo won ni opolopo eyan wi pe pa enu re mo sugba kini iwe mo wi o bi won se so pe ko pa enu re mo ise lo bere si ni kigbe si opolopo lo se wi pe won fe se oludena fun aye re won fe se akoba fun aye re awon ti won fun o ni imoran lodi si oro lorun awon ti won fun o ni imoran lodi si oruko Jesu awon ti won fun o ni imoran lodi si adura won ni onko ti won fe fi fun aye re won ka fe fi kun won fe fi kun oro aye e won fe se akoba fun oni o akoko ni pe ko mo pe Jesu ni Oluwa o ni olugbala o ni oluran ni lowo o ni alaanu e keji ni wi pe mo ka imoran awon ota si mo ka imoran awon eni bi si bibeli so fa wi pe bi won se da Bartholomew leko pe dale enu e ariwo yawo lo npa o ti en ton so so ti e ti gbara e lerna eyan la sebi ti e in lo wa nsa to lo now ko ti e te ti si won in se lo mura si ariwo yen o re lo soke gan nigba ti eru to ba wa ni itosi igbagbo ninu Jesu Christi o ma pariwo soke gan ni o nketa ti mo ri ninu aye omo kore ta pe ni Batolomi ni wi pe o ma nto nfe gaga was very specific o ma nto nbere tori pe ngba ti Jesu bi ni ese ikokan le ni adota Jesu sit down o wi fun pe kini iwo nfe ki emi ko se fun o ngba ti awon eyan ba gbo oro Olorun bayi ti a ba fi number sita nito ya won bere won ni bere oto ni ti won ma bere idinu ti Jesu se bi pe kini iwo nfe afoju na wi fun pe raboni ki emi ko le riran raboni ki emi yen ni pe Jesu ki emi ko le riran eyan o gbodo tara re je okun ki okin ku ki oninu ko ma mo inu o gbodo mo kini isoro re o gbodo mo kini aina ni re o gbodo mo kini wahala re o wi pe oluwa ki emi ko le riran ni oju ese ye Jesu si da lo o wi pe ma lo igbagbo re mu olara da mo soro lori igbagbo to nbori igbagbo re segun fun o lese kese bibeli so fa wi pe olorun ojiji olorun lese kese olorun alase pe oni Jesu oluwa loni ma dake pelu awon eti an fi ose leya mo fe ko gbadua mo fe ko kepe olorun mo fe ko wa si odo Jesu Jesu wi pe e wa si odo mi gbogbo eyin to nsi se ta di eru wele lori emi o fi simi fun okan yi gbogbo ileku to titi gbogbo ifoju ara ati ifoju emi ni aye re awon eyo so fo pe dake ko so de nbe ko se se sugbon mo fi owo olorun so ya fo loni wi pe eni kadi ti o ba sa kepe oruko oluwa oni a ma gbala mo fe ko wa ko kepe Jesu loni wa ri ojutu si oro aye re eje ka gbadura baba wa ti nbe ni orun adupe ni owo re nitori wi pe omokunrin yi o mo isoro re o mo wahala re o mo idamu re igbagbo re sin te si waju nje gbogbo n to ba je isoro re ti a le ma je ifoju sugbon to wu ko le je loruko Jesu o ya bori loruko Jesu gbogbo awon ti a fe jo sinu ide yen apa won lenu mo imo won di aso lori re gbogbo ibi ti agbe ti fi ose leya loruko Jesu won bo gbe igbo ope won bo yo olorun logo be ni o ma ri ogo ni fun oruko oluwa wa Jesu oluwa wa amen mo fe gba okan re niyanju wi pe ose wezi ose ti amuyi oni owo anu lori ile aperire owo anu ye ma bere ni ojo Wednesday titi di ojo Friday ni ago mefa ni owuro kutukutu titi di ago mesan Jesu oluwa o reti re eyi ni owo anu akoko ti yo wa leyin ti a pari ipago oluwa olorun aperire o de fe na owo anu si aye re igbagbo o ni a ma soro le lori ni owo anu ti eto tele ipago aperire mo fe ko yondara re mo fe ko wa ma je ki enikeni ko di oni lowo ma je ki enikeni o se akoba fun aye ma je ki enikeni ko di olona wa ri iyanu re gba wa de yin oruko Olorun logo bẹ́ẹ̀ ni ó máa rí Jésù Olúwa wa àmì. Fún àwọn tó bá fẹ́ pè mí tàbí ó fẹ́ mọ ọ̀nà tó fi máa dé orí ilẹ̀ àpèrire now ní agbára Ọlọ́run, mo fẹ́ kó o pè mí sí orí aago yìí 08034129317 tàbí 08165954046. Ọlọ́run yóò darí ìrìn àjò rẹ lọ́sẹ̀ yìí ní orúkọ Jésù. Àmì.
1: Rire ni ori ile Gigali to ti gbese re de be ni bo se ma nse niyan ni gbogbo aye awon edawo re to fe lati faye won dara ire fa won lowo soke lori ile Gigali nigba ti won ba nke pe oluwo Olorun aperire ki gbogbo oko iserere o ma darapo mo iko ati iriju re Reverend Samson Akinride ni gbogbo ojo kini to bere osu laago mefa owuro si meje lati wa pa ise iro gbigbo re gba kun to nta se yori gbogbo losu titun eyi ti akori re ta pe ni pe pa se fosu titun o ni pade adura lagbara na Thursday of the month nago mefa wuro sago meje abo wuro gege olorunwa pelure lo tun se bebe ninu ipade adura iranlowo latoke gbogbo ojo aje to bere ose lago mefa wuro si meje wuro onike wa ba olorun soro fu gbogbo eni to nilo iranlowo olorun latoke wa pelu eni ami ororo olorun alaje Reverend Samson Akinride ati awon iko iriju re baba pelure to ba wa dojo ro keje ose si ojo eti ni gbogbo osu bere latago mefa wuro si mesan aro onipade adura eyi ta pe ni owo anu end of mercy to pa fun gbogbo onibojipo onilo owo anu oluwo Olorun wa pelire ni ile Gigali Olorun to ye aye Jabesi pada ko kuro inu ipade adura lagbara ta pe ni adura Jabesi oni ke ti wa gba Olorun ni lojo Saturday keji ni gbogbo osu ago meje wuro si mesan Olorun setan lati soro ye dayo gege bo se ranti Jabesi lojo won ni be ni ile eko bibili wa o ma nwa ye ni gbogbo ojo segun Tuesday lago marin role si mefa bo role gbere lati foro Olorun bo wa ninu iwe mimo re ni gbogbo ojo jimo to gbe ye osu lago mesan asale oni iso wa lagbara pelire ta won to se ati gbare taye fogojo orun gba lo gbojo simi lago mejo simo kona wuro la gbadura papo lati tun yin olorun fona wa ni oluwa lowo e jarapo pela awon ayan fe oluwa ninu ijo olorun wa to wa ni akoto estate oluyole extension of elebo market ibadan eke oluwa loni lati se pase fosu titun gbaran lowo wa latoke to nto wa ni oluwa kaye yo yipada si rere lo ko je.

nigba to se wi pe a ri ojo mu so lokun ta ba debi se a se ni kunle be lulu ko temi je lagbo nigbagbo on si ni eto ti en gbo lore to lagbo nigbagbo ni ati mo se akesi se iga iwoye si awon nkan ti ba nsele lagbo nigbagbo ka wa salaye kini bibeli wi nipa won adura gbe mi Rehoboth Ojo won e ka bo sa yin na ku le o won ni beyan ba kini ku le o padanu e ka bo mo kini ku le be se kini ka bo glow ry good evening

0: Church to wa ni waju le wa ni a fe soro nipa tori isoru won ko je ki a ma ri orun sun tori pa wa je muslim a kin complain much tori isoru won yen o ma npo bi ojo marun ojo mefa no ma fi nse ago mokanla le ni won ti ma nbere ton ba de ti bere isoru yen bayi a ni ri orun sun si titi o fi di bi ago marun si mefa ti won ma pari isoru ebi ti mo de n ba yin so mu sese bi mo sile ni omo oni rorun sun debi ki iya gan ko ri orun sun but tori pa je muslim a complain but now isoru yen o ti n po ju ko je ka gbadun ka ri orun kankan sun rara ohun lo je ki a wa ma complain bayi so ejo tori olohun e ba wa sise lori e
1: ni paro awon church tanso ariwo won en disturb ese ngo ikere temo musulumi lemi tin ba soro julo roro adabi pe oro pe we a turi pa won je lesson christian teget but nu mi wa du pe ari eyan to ye pe the same christian no jo ni won ta won no complain pe ngo en disturb awon pe to a ni kikaluku wa sesin e o se mo iru bi ba resident area ni bi dawun yan gbe de o ti se wahala lata ko dele ku fesun e mo program te ma se laarin wakati kan 45 minutes ni resident area ke o gbadura olohun ororo bo ko wa dugun yan gbadura lati ago mewa mokanla le di ago marun daji e mo time to of you relax na ni e so e jo ke ran wa lowo lori e be 5 or 7 days na lo so ejo eran wa lowo lori e so ojo oni ti wa to ba ti bere bayi to ba ti le bere time yen dile mo bayi anybody oni so e de mo awan kiriki gbogboju mo mo awan wa je mu lo ke yan de dile ko sun so ejo eran wa lowo lori e o
2: audio le te gbo un ri lori facebook tori pe audio ni ni o je ke ri lori facebook nigbati ni asiko kan ti mo se wa mu video yen wa fun iranti nigbati afa kan je ni oke wu abi seyin ni iseyin afa kan ati pastor kan toro di wahala olu eleha eleha kan lese eleran kan lapa enu tawo yen gbonu ti won soro mo wa se iwadi to jine dada mo wa mu details e wa gan ibi toro ti bere re o boya mo mo ke mi le pare le sibe ma pada mu video yen wa nigba e meji ni ijoba ti sofin laye ajimobi ajimobi o ko na la po balade mo ka ti mo ba si won da ko ewe aburo wa sugbe beyan ba ti beyan ba ti loruko oruko ni won pe laye ajimobi ijoba ajimobi se ofin wi pe ki soro church nikan o ati church ati mosalasi o gbogbo enikeni to ba ti gbe on speakers ori ile sosi re o ti lufin ijoba odaran ni labi ofin iye je ofin ti won se ti won so di ofin nile igbimo asofin to si wa ninu ofin titi dola iyen ni wi pe gbogbo eni to wa nse be titi do ni arufin ni won o ka se ofin yen le o sugbon nipa pe won o bowo fun ofin yen o wa di la si gbo kan te po ku die ko di ija esin te ba ranti ti wahala ipo gan te ko ra won lo le ejo to di wahala ni seyin ijoba to n gbe igbese ngba na sugbon oro ijoba awa ara wa democracy ijoba wa ara wa ko sofin kankan ti sise awon to sofin na won o ni le enforce e to te ba enforce e poju asiko kan be to je pe awon te gbe ofin yen le lori e ti no mo do ba le fun won pe e da ko e dibo fun wa papa to ba je bi church se lororo e pate ta si wa lori afese to ta mu idire to ofin fi fese mule to ba je ologun ni ti oni ti o pa lowo yin won o be anybody da ngba ba won gbe omo re ba fi bata te onigi mu mole fun re lo your speaker yen inti mo wi ni pe ofin yen o si wa dola o ka wa wi pe awa bere si ni ja nsin yen awa bere si ni ja tan ba wa gbe lo sile ejo awon tin pariwo ni mo pe odaran la won o di gba ti lawyer ba wa so wi pe oran leda gege according to section kini kan ninu iwe ofin ti won se ni 90 kini kan 20 something ta kini kan ni ni ipinle oyo nitori na te ba si ru ele odio odaran ni tori na gege bi ofin te ru ijiyare igba won o to mo pe odaran la won nigba ti mo se program yen awon eyan oje ki te ba mo e ba ran ti adik mo pariwo gan ti mo n pariwo awon sosi awon eyan oje ki nsin mi mo oni kaluku wa bere ti ni pariwo ko won o mo je asun la elomi ngbo de lefo kan mo ni mi ni da soro oyin mo emi ni da soro yin mo obirin kan pariwo titi ti o fun mi evidence en to kopo ladugo nitori source now mi ba balance kini dada sugbon bakan mi o ri nkan kan to e kin se se lale yi ki se source ni kan o bo te se pe mi o ni problem pelu mosque but won fun mi ni recording ti mosque kan na to je pe ti e na ye ka ye wo ide abajo ni pe ti mosque ba perun lago marun mi ro pe gbogbo orun ti won ko patapata o le mo ju iseju kan mi ro ko a mo to iseju meji o ka wa te so wi pe won te wa fagun won fa mi fagun si ka so pe iseju marun eyan si le bi ayin pelu yen na bi en ba so yen fun mi a pe eja mo ba fara wa o ja mo fara da okay won to wa pe ago meje bi iseju marun na ni sugbon won wa fun mi ni eri mo je mi so ti mosque kan na to je pe ti an ba bere bayi ah bi church na ni to ba de ojo mejo tin ba fe tesi waju lori eleyi ma mu yen na wa sugbe wa ja lo sabala ti church yi e te gbo yi won tin pariwo fun mi ti pete lara awon ti won pariwo ti mo ni mi o ni da si nigba te yen ba se so oru ojo meje won bere ni ago mokanla ale won o si pari la ago marun to ba yaju tabi ago mefa obirin te gbo re yi o bi mo ni ijo friday where friday to lo lohun o bi omo ni ojo yen won gbe omo wole won sin se isooru latagun mokanla da ago merin won si kojo speaker sinu be won ni muslim la won eja fodora wa wo eleyi o ti e need ka so pe ofin ijoba n gbogbo eni to ba ni la kaye ti o si mi mo bi mo ti fe so ti opolo ori re pe daada o ye ko mo pe ariwo toru ti je teyin ba gbadun ariwo yen eni to sun ko awon eyan kan be to pe in tin se won lago ara o ni lo ki won o sun ifun en tin kan ko si lago ara to sise lo lataaro to de lale asiko kan na ti o fi sun teyin to bere ariwo common sense ye ko so fun yen wi pe eleyi o ba mu Nigeria na le ti le se ru re sugbon mo si nbo ni mi o ti de o ibi ta wa lo ni wi pe e dakun ta lo ko church si damu na e o ma mo awon ko ti mo binu nsin awon ko ti mo binu nsin is foro wo lo ba yin gan tele sun tele wo mo seyin a tun mo gba jesu ko dana tori oran le da nigba te gba jesu tan ti won wa le gbo lo sun mo ke to gba jesu e mo sun awon tin be ladugo yin ti won ni jesu won sun layo won ji layo o won lo bi ise won pada de o ogun o le awon kiri o eyin te ile igba jesu yi logun mo sun ogun so oruwa deba mo so pe in tin be labala yun koja ariwo lasan eja kokko gbe ariwo jade eja so pe ta loko church sunu idamu e wa sodo mi gbugbu eyin tin sise ti ade eruwo le lori emi o fi isin mi fun okan yin ni jesu wi Matthew chapter 11 verse 28 emi o fi isin mi fun okan yin o si wa ni isin mi mo to je pasiko te ke so ke hanrun ke wa refresh di igba na le wa nda run moju te ba ni kilode ogun aye yi na ni ogun to fi oru wole oru ni o fi jade ogun yin iwo ni ibi ti oro tori ma je ke da sinsin mo se n pada bo wa sibe mo fe gbegbe se lori eleyi awon toro kan lotun lo si ma gbiyanju lati gboro lenu awon oloro gan a wa to bo se ka to a wa wo boya yato wa bi yato ba wa si oni ba ti se o se mo pe n ti daruko church nsin sugbon gbogbo e na ge bi mo so mo wi lori eto lagbo nigbagbo case study ni gbogbo n ta ba se o lele ti mo se nsin laarin ose mo moye ipe ti ma gba ipe ni mo pe o ti ma gba lori problem na ni se bo fin wa se bi won ti sofin se bi won ti sofin e bi won sofin o se wa je pe church larufin arufin nu na o ka te pe gba won o sofin o tun da won sofin church e tun rufin tọ́ọ̀tì ẹ tún rúfin ká tẹ̀ wá pé ẹ ní problem mo sùn mọ́ wo ogun aye yin le debi wi pe o ti gborun loju yin e si young speaker nkuru ati kini te fin se jiji ti kakiri e ti ra yin mo nu source ke mo daruwo pa ehn to ba je wi pe mi se christian sin won ni ara lo nta ini ti o je ki awon eniyan o le soro ni pe muslim la wa ko mo dije sin christian ni mi o be ba mo je kin so fun yin sugbe mo e se wa mo o se ke mo o ye ke mo nti iya to wa la ire mi ati ni pe njo temi ti ni jesu mo nisin mi eyin nisin mi wahala le ku ra yin sigba te jesu yin te gba wahala lo fun yin e gba jesu e tun daran e gba jesu o tun gborun lowo yin mo nbo labala beun ngba to ba ya mi mo mo iru isoro wo le te ku ra yin si mo se program njo kan ngba te nikan o pe ira nte nwi yen hey o mo koja be mo lo sosi kan mo gbadua odun meje adua mi ogba mo tun lo bi kan mo gbadua afigba ti mo lo si bi kan lori oke kini kan ti ngbo so titi mo ni mo ah mo mo hate olorun yin yi o olorun to je gbadua nu ac ti oda yin lohun olorun to je gbadua labe fanu ti oda yin lohun to wa ladigba afigba te ba sara yin sori apata bi elubo to de opa yin ti ri pa yin to run pa yin toju yin pon te ru te wa da bi arugbo iwezo karugbo ojo ngba na lohun o to da yin lohun olorun eleyi so olorun to ye ka mo sin olorun ti o le gba ni afi to ba fi oju to ba pon ni loju olorun ti o le gba ni afi to ba fi bi pa ni olorun ti o le gba ni afi to ba gborun loju eni ki la wa nsin olorun ohun fun ogun aye yin na lele to be oda eje ngba pin meji e kin gba pin meji to ba jo mejo ma to si waju laarin o ni sijo mejo tabi asiku lasiku die sa mo go lo sise to ise labala benda da ko to di pe mo wa tesi waju lori oro ni soro hello
3: e kale
2: o
3: o kinse mi e bi mo soro yin
2: okay sir
3: most in beni waju ile mi
2: okay sir
3: first in beni e ile mi awon most wo kijo kan da wa la mo yin tugbe twerking ko ala ni nígbà ìgbà coronavirus kẹrin wọn ló fi ń ṣèjọ wà kó o jágbádùn ẹ bá wà kan ló ṣe ẹjọ.
2: Òun náà là ń ṣe sí iye ogun níjà wọn. Hello.
4: Ẹ kalẹ̀ sà.
2: Ẹ kalẹ̀ o.
4: Yes sir, ẹ kú program sà.
2: Yes sir.
4: Yes sir, orúkọ mi Ládélé ni sà.
2: Kí lẹ fẹ́ bá mi sọ?
4: Èyí tẹ̀mí mú bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sà kí ṣe ìgbà tán ni wọ́n ka ṣẹ́ẹ̀kì tí wọ́n fún bàbá wa Adéboyè. Tán kà fún ìdí ọdún kan.
2: Ọdún méjì.
4: Mo ní pẹ́ náà kàfó dídí ọdún méjì
2: rárá.
4: Tó bá yẹ pé nídòdó àti lódòdó tó bá yẹ pé wọ́n ti pe program yẹn ó yẹ kí àwọn rìdíìmù kan lọ gbé ẹni yẹn tó bá yẹ kí lóòótọ́ christianity gangan là ń ṣe ní nàìjíríà ó yẹ kí wọ́n lọ gbé pé ìgbà ọ̀nà fún bàbá.
2: Irọ́ ṣé wọ́n ní wo fún bàbá ni? Ẹ
4: mọ̀ pé wọ́n fún ọdún méjì tán fi káyẹ̀ kó pọ̀ ni pé kinní ni. Ọjọ́ ọ̀nà parí irọ́ yẹn mọ́ bàbá gbélé àkàn ni pé wọ́n fún wọn jẹ́ tó gbogbo kínkan tá a sin owó ni àjọjì kan dà á sin ọpọlọ.
2: Ọ̀dà gbogbo fẹ́ kọ́ ọmọ owó ká ṣe é sókísókí ni tọ́lá àwòyàn ń pè mí lọ́tún lé sí eléyìí ti sá lọ. Àsìkò tí mo sì ní ọ̀kọjá bí ìṣẹ́jú méjì mọ́ ni mo ṣe gbé mọ́ wa lẹ́nu. Ẹ̀ńtẹ́ ń sọ yé mi nígbà tí wọ́n wá sọ pé wọ́n parọ́ máa wọ̀ ń kọ́ ẹbẹ́ yìí lẹni wọ́n parọ́ máa wọ̀ ń jẹ́ àbí mo sọ pé nǹkan. Hello.
5: Hello sir.
2: Ẹ kalẹ̀.
5: Ẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ church àti mosque. Ó nídi èrè láti jẹ́ kí ọlọ́run fún wa ní wisdom láti ṣe. Mo dẹ̀ láìkè tó tẹ gbé jáde. Ṣé rí lórí Muslim? Àwọn Muslim gan ti ṣe deliverance.
2: Ẹ mọ̀ mo sì ń bọ̀ wá síbẹ̀. Oyè mi, àwọn yẹn à ń bọ̀ wá bá wọn. Ẹ bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀.
5: Ẹ̀rìkan lè máa kọ̀ mọ́ ni.
2: Ẹ mo understand. Etí mo ní alẹ́ farada ni wá pé àlọ́ wakuba mi mo sì mo sọ wọn kò mọ́ dàgbẹ́ nìkan pé mo kí àlọ́ wakuba ìṣẹ́jú márùn. Mo mọ̀ kó wà disturbing. Hello, ṣùgbọ́n ṣe farada. Hello, mo ń gbọ́ yín sáà ti wọlé.
6: Ẹ mo gbẹ̀gbà sọ àwọn tí ọ̀rọ̀ kan yẹn. Táwọn local government
2: O ti yé mi, ọ̀rọ̀ yé mi, bọ̀tẹ̀ ẹja kọ́kọ́ tó bá a ṣe ń tọ́ iná, so program náà ọ jẹ́ èrí against sọ́ọ̀sì. Bóyá kí n tiẹ̀ fi eléyìí pe ẹ̀yin èèyàn mi tí ẹ bá nífẹ̀ẹ́ láti darapọ̀ mọ́ mi níbi annual women seminar kan ti àwọn women of substance intercessory group tó wà ní níbo láti ẹ̀tí ṣèkínní ọ̀nà Ìyálóde Road 10 Success Road Ọlọ́ndà Àbá ní ìlú Ìbàdàn. Àkòrí program wọn ni A Fulfilled Woman obìnrin aláṣeyọrí ọjọ́ karùn-ún oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà ní ọ̀wáyé aago mẹ́wàá àárọ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Èmi náà ni n ó ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tí ẹ bá lè láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ mi a je pe e je apade nbe emi na ni won se idanileko fun awon women of substance intercessory group yen annual seminar ni agumewa aro ni a ti bere ojo karun osu kesan odun ti awa 2026 eyan mi ele jajo pade nbe esun e je ki mo dagbere ati lo je ki ngbele ti o ba gbe ti o ba wo wole hello
7: e kale bro kale
2: eh e kale
7: e ti denon pelate
2: 30 seconds so eni ti ni ki mo lo 30 seconds sir
7: ni like ni gba ti jesu wa ti jesu wa fe se prayer ma no pe ma to wa ninu oju abo lo so yo ke ko fe disturb eyan ko je ki yan disturb
2: be ni sir e se mo dupe kun le be lo loko mi number te pe mi si leyin eto 08065 93 0261 08065 93 0261
8: Oje ti kuo ni tana, egu ti doro, 32 FM 94.9, Laughter House, Orioke Tente Premier, Makola Ibadan.
9: Ibadan, are you ready? The biggest blockbuster event is here. It's the fourth edition of Latterfest 2026, proudly brought to you by 32FM. And this year, we're bigger, better, and louder. Get ready for a spectacular evening of unlimited music, comedy, and fun. Making a grand appearance this year is the one and only Fuji icon himself, King Sahiru Suba, Rashid Abala, and other music sensations. Expect an incredible lineup of top comedians, ready to have you laughing from start to finish. Featuring MC Package, Rapping Daddy, Dr. Bengu, and many more. Date, 4th October 2026. Venue, Racecourse, Adamasiga, Ibadan. Time, 4 p.m. Tell your friends, call your people, gather the squad, because Laughterfest 2026 is where Ibadan will be this season. 32FM Laughterfest 2026 is sponsored by Imperial Black and Minimi Chinchin. Don't miss out. See you there. 32FM, filling the world with laughter.
10: Tun ni agbara

0: Rated. Goshen Lab in Lugus Estate along Jekuru Odone Lewe Bado. A Twigba, the high price high school or lay your own one away. Why would your law not be share? Oh, my foreign nation, I'm not all just.
1: Ejo ni le kan tabi dukia to nfe alamojuto iwo ni won ba wi.
2: Je o fe bo ninu alupaida ati da awon agents abaniwale. Dukia yi ko ye ko bo so wa awon lai load to eyo. E ka bo si le se southsandsproperty.com nebi ti ati fi omoluabi sise ifokobale. Agbe ajosepo awa ati awon onibara sori oruko ti ko ni idibaje. Awa ki je onibara bi emirin je ni. Be ni ko si itaniloji ikoko lori dukia onibara. Ohun ti e ba ti ri pelu wa o ni se wa. Ere lo ye ki dukia yin ko je fun yin ki se agbana. Idina re ti awa fi man se ofin toto lori ayalegbe ta o gba sile yin eye yora yin len e ba wa do wopo ki eni fokan bale e pe wa loni sori 0916 461 5000 tabi 0911 555 005 tabi ki e kan si wa ni www.softsandproperty.com be ele yoju si wa ni laughter house ori oke tente premier mokola ibadan e o nilo lati ma yora yin len lori eni ti yo gba le lowo yin awa ti wa ni sepe lati ba yin wa omoluabi eniyan abo to daju nbe fun dukia atowo yin lodo ti wa Southsand Property orule fun teruto
3: onimo
4: aja wi loro ti opo daje legbara agbomomo ta wi loro ti opo da bi mole yimu yimu yimu asure titu ni sure koja ile arin igbere oni sun se ba ona mo gba won wi mo oga diraba Masi se ilodi, si natin dari oko loju opoko, biyo ma eti ni oko jalo. Ajo ti moju to ibo wafun ofin, onwi bofino, ni ipele Oyo, Oyo State Rule of Law Enforcement Authority, ni nketa tao. Inalo ofin kumeni oda. Magba wanwe ma, masi janatin dari oko loju opoko, emyo laro, ipele Oyo ni ba jeo.

oni ki la ki bani tanran la le foro lo eni oni kalu ka to si enle nbe mo ki ni ti le toko adaye ba le to yi o eni ti o si si onigbowo re awon na ni oloye ewe nje igi adubi agbefagori ite ti won je otu oluawo le ibadan awon na to ni magaji ile olu oje awon ni si onigbowo eto yi be ba wa nbo lati ri won adugbo oke ofa baba asale ibadan ibe ni won wa lati oje ibi eleni ni e ti lo gun okada tabi maruwa bo si je moto ti lo si oke ofa baba asale eso kale ni bi church kan ti nbe nbe e ti ri akomo na wa legbe church un loke re kere ewe nje igi adubi agbefagori ite number ile le pe won si 080-33-260-141 080-33-260-141 esi le lo 080-53-45-9223 bẹ́ẹ̀ na ba ni nkankan tabi ekeji te fe bi won iru aye wo la gbe ona wo la to ise wo la se ta fi moke eya ma bere eyan to ba so pe osaye oni to nti ku won o ti igbesi ni me wa nsele ni duniya o eyin obi wa paapa te ni omo birin atawon omo kunrin ti an ti toju bo esi mo pe ba meke ba toko ni afun loko ba meke ba tada afun lada laye ijohun fun ra won ni an wa lasiko yi e wa ma kilo

0: tiun baba wa ni ko si bi ta dua e ti gba sugbon beyan ba ti de bi ti file e wa o se se ka dua o mo gba ketete yan ba ti kan bi ti file re wa bi igba te yan fe ran je ko ni ki se mimo se tawon na igba tolorun ti pe odo tawon ni yo ti ri isegun ati wosan lo je ko ri be olorun gba dua omo birin lati pase baba oloye ewe nje ige adu bi agbe fagori ite ti won je otun oluwawo le ibadan bi won na ba wa fe dodo won lati oje eleni egun okada tabi moto oke ofa baba asale abi ti nlo de aje aborita pirin eyan sa sokale ni baba asale e ti ri signboard won bagadagbagada nbe oloye ewe nje ige adubi agbe fagori ite otun oluwawo le ibadan general e kan won la tabi te kuku pe won si 080-332-60141 ati 080-53-45-9223 080-53-45-9223 aison ni di amole
1: baba peri apo ni apo ko wole

0: My dear, sumo mi nibi.
1: Egbo wo yin jo, lasiko ti Akim Amsa ti fe bere eto kasun layo. Emi o le se ki ma gbo nitori pe abere orun temi nu. Bo ba wa pari eto tan ta gbadun re.

0: o ti wo kemi
1: sebi lose to lo ni alomilamu ni pe ibi o ni emi asi wa si wa nde jode si mo si ni pe emi kan feran ati ma
0: jo o ti fe jo pa
1: won ti boju ayowo minister ko agbaye ti wa bi won si lawo mo se ngbe body mi mo gbe
0: pa oro ori ede wa Nigeria yi wa su emi da yi
1: bola awon mo si wole lola
0: awon mi
1: won wole lola
0: ko da be si ba duro lo ba
1: eh ibi ti e ko fe se ladura fun gbogbo awo bi patapata pe lagbara lowo lo owo ta na tori first time wi alomilamu o ma ko nkan lo o amora bata tutu yora we tutu
0: se ido ba fera awa be kunu bai
1: ko se wa ye wa mo bi awon ara ile ni ka bere lowo e
0: won ti gbowo lowo epo e ko ti won o fe ti o ti won o ni ideta bore bore 1300
1: loni npa
0: loni bona di 1400
1: ah
0: e da ko ibo le be le ade o
1: ibo la nlo o
0: ibo le be le ade bai suru o do
1: ibo la fara wa lo o
0: se nigeria yi da jo ni ko ni ta jo nigeria ko
1: ti e wa ye wa mo bai ara yi le mi ati bora kan so lo ni titi titi like bere like joso lawon advanced country ta wa mo ta ma fe se won kan be yen wa koko so na sara lu so teyin lorun idi ta fe fe se be lele
0: e jara ti ku o
1: won kiran ti
0: e ti kan ti ku o e fi ara ni wa
1: o bi ni fun pe ile aye lawon fe ju si
0: e fi ara ni
1: baba de ti ku bayi la ndere
0: ah oh god
1: boboju wo ibi ti won se ere fun ogogo omo kulodo ni wo yodun to koja ta lo mo pe ere ogogo lo ku la mo ta ma wo ko se n to kuku mo won wa ko sibe pe ijo abaku la ndere awon ele ti gbagbe pe eyan ma nsun teyan ni
0: kebi kebi e dako ja ti to ma se democracy o se lule ati to ma se lule
1: ko ti e wa ye wa ko se wa ye
0: na ko gba dunu ina
1: ko ye mi o
0: oh god
1: ko ye mi o
0: e do beta debo travel debo de mo ri pe e ka wan boro bo mi na wa
1: o won
0: ṣugbọn won do won se
1: ti mo fe wi na
0: nu awon orowo na
1: bi rajata won rowo na won ri gbogbo e se
0: ki wa ri gbadun naija ta de wa
1: ko ti e ye wa ani a lo na a lo mi
0: do buruju ijoba ondale iwe lerepete obo wole iwe obio sanwo lewe fomo nigba to ba pari lewe ise wo lera to be si
1: mo soro kan lodun kan lohun awon eyan ni kini mo nso yi won ni gbo to kawe mo ni to ba si n ba lo bayi o emi oluwa kemi o aya salaudi o wala ta omo yen ba tin jade ni sst ni yin ba lo ma gbe won baba fe dasi oro ta so yi o ka won lara won fe dasi latomi ade o ba mi osun won fe dasi ba mi fe dasi ba mi
2: ngbengbe
0: oro re
2: ati gbo ta won oga
1: ami
2: oluwa se gba so labi latomi ade alagbede na
1: baba
2: ah men ta ti ni ate yi a
0: ara
2: to ta to ta to mi sin won ti se pade dai ba won to fowo ni su ko awon omo bi won se wa se ko ma le kun o ka le meni oro won yi ni rara be su ko awon lowo won lo o
1: nla
2: la ta wa lo su ko ba ba da ta ba gbe ni dai ato wo ni iwe tuntun lọta tuntun bẹnti tuntun ọfiisi àwọn ọgá wa tuntun tuntun ni ẹnu owó sukuu ti wọn ní káwọn ọmọ wọlé sí lọla náà ìmí ìgbó ti kóbò ìmí kíláàsì ní òwúrò rẹ ti dànù tán ìmí ìtọ̀sága kò sí kan bẹ ẹ ọmọ ọlọ́gbé mi kọ́ dàpọ̀ ọ́sà mi wa ni o ọlọ́gbẹ́ mi kọ́ ọ̀bá wúlọ́ ẹ̀rí ọ̀padà sẹ́ ó ní bọ́ọ̀ bá yá ọ̀pọ̀lọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀gbà rẹ̀ lọ́wọ́ yá tòkòtò yìí o
1: ṣùgbẹ̀ngbẹ̀ bàbá mi ẹ pẹ fún wa sàn.
0: ẹyìn kẹmi bá rí bí ọrọ ṣe ń kà mí lára tó
1: ń kà mí lára gẹ
0: nígbà tí ìbá lóhun tó wá fún bọ́lẹ̀ ìwé tẹ bá wá kàwé tó bá lóhun bí ọdún méjì ọdún méjì méjì lẹ́ẹ̀mejì ọdún mẹ́rin àdìyẹ ìdì kìsẹ́ dà.
1: ìyẹn tiẹ̀ wá dùn yà ló ń lámù.
0: láyé ìjọ ṣọ́bẹ́ bá lọ sí teacher training college kó tó ti pọ́pá nígbà iṣẹ́ tí
1: wọ́n bá lọ school of nursing kò sí yẹn mọ́ nurse àwọn gan ti ń wà ń lé báyìí wọ́n ṣẹ̀ máa wáṣẹ́ kì
0: í ẹ̀ ẹ́ ní wọ́n dá school there
1: ìyẹn tiẹ̀ wá dùn yín mo foruko bo school la sire kin ma daruko re won yan pe mo wa be lo won mu ni lodun yi eyin melo le wole sibe yen lo wa npe 1000 mo ni ni bi ni school ti yin nikan nu o bi 3000 wole
0: boku ara bi won ni lewi se mo wa ko bayi se mo ko se mo
1: se mo wa da bayi se mo wa lo sono
0: re bayi se mo wa da bayi to
1: do se ma ran wa lo no
0: boku esibere ta ka ta si se eh da le se le ni o le worodu o le reso si wala ilu bi bi ga o
1: ibi ti oro ni na ide yi ide
0: ilu bi bi ga o
1: oko e o pe alomi lamu oko mi lori afefe ni oko mi gangan nile oro yi ti fe ma di
0: oko re le bi oko re ta oko re ni bi a
1: iye o ye mi emi ti o ni ti mo fe yo jade nbe alomi lamu alomi ti mo fe yo jade nbe tori pe
0: spoke
1: ewo ni ti spoke
0: spoken
1: ah o tan awon yibo agba to te ti di loyibo de yi won ja gbo kan kan ba won fi be gbo yibo ni spoken mi na fe spoken se ri bi toro ede gan oko ati yawo ti fe ma di pe biya oro nigeria gan ti fe ma dan kan le laarin won ati gba to ti ku bi ose meji ka won mo school wole lo ti dabi nkan lodo ti a lo ti ndogun pe ah bo la sira bata bo la se sanwo won omo yi bo la sira
0: won fun e ni to baba wa ka we se se wa ti o se
1: iyen gaga ni iyen gaga ni kokon tan wi
0: wa gbo iwa du bi du gaga bo lo bi do ni o kini futu awon omo kekekeke
1: o si e ye wa
0: ojo ola awon omo kekekeke kini o ojo ola awon nbati kini
1: bayi o ni ohun ni awa awon future ola brighter tomorrow so I'm better tomorrow go to
0: my bro e ta ro ko ta so me ni nkan bi mo do juma lowo re san gas
1: o n gas o
0: kin da se
1: awon ta si n ta fowo ti won o ga
0: ah
1: bo lo se wa bo lo se je na

0: ise lo nwo si si
1: eh alomi lamu gensare soro kan
0: oloba
1: ni odun kan lohun baba wo won kotonu ti boda mi nwi baba mu owo kekere wa lo wallahi owo nla ni sogbon si e bolete

0: kẹbi ani ko ba wo ijoba yo o le fi ogbon gba wo lowo awa ta lo wo lowo obe ko na
1: no iwe mejeji pe
0: ma do won fi o pe
1: won ni owo eni ti ko ni lati gba fe en to ni
0: si be ti winu
1: o se winu
0: won fi o ni
1: olohun igba temi gogo kon gogo ko re mi o se bi igbe mejeji se so nu won ni owo en ti ko ni lati gba fun eni to ni e tu bere boya ka won ara le ti e so npe
0: won le so ba o owo en ti o ni
1: lati gba eyin o ka debe
0: ati
1: bible o ati qurani o mejeji lo so won ni owo en ti ko ni lati gba fun eni to ni
0: ba
1: ti gogo kon ka nbe
0: everybody want to prepare meter. Everybody. Anybody want to prepare meter. Also, I want about 60,000 of all. To become a journalist. You mean to know? You know what job I want? What job I want? You prepare meter. What force everybody that you buy this? Talk about what would before. Can't do that. Because you're a young guy. Why would you wait? What if you die in there? Pelu prepare beta ijoba esanu yayipo o se ba ilu oyibo
1: ta ba ti e gbe ipe yi ta ba de mo fe soro kekere kan anu awon omo yen ti e nse mi awon omo yi ojo ola se ri awon omo iya iya nje pasa awon omo mi o mejanu agolo
0: tadini
1: won mo lati mo won riri
0: ani ni ori kan pe tadi mi kire na mo ni mi giri o ni mi kike o se to ba si ki ba mi li ki
1: ah yo
0: na ba si ki do
1: ngba ti ah
0: ngba mo ni secondary school ni ade kile mi ki bayi mo bi si omi ni
1: ngba ta ba te ti ta ba ti school de ngba yen wo nje wa lo fira bread a reja ni agolo ara si
0: sokoto bi ro ah
2: tu gbe
0: oruko yi le kan
2: ah Oluwa tegbe akolabi wa ni latomi aju alagbede.
0: Orore o.
2: Gbogbo awon kan ta to ti sele re to wa mu wa ranji. Ati bo tan yen da o.
0: Ah,
2: eto yi o se mo gbe eto gidi ni. E si mo ma so ri o ni babo de. Ajo ke.
1: Babi.
2: Oro to so mu ni ti lati keji o to ni.
1: O to ni.
2: O to gbe we ni ba le ko gbe o yo ba ni. Won le ja ni won le ja le je je sanra. Ta wa ti wa nje sanra bayi to to.
0: E ja se wo le ja je sanra.
2: Ti wa tin da pada fa won gomina. Ta won gomina na wa pe ra won so ni kori ile Yoruba wa. Ta won na wa ni le so pin ti won. So mo lera won ma je gugu ba se je yi. Ah. Eh opolopo mo te le osin jo kan ti o ni pada mo. Opolopo mo te ko tin ta mu waye. Ko tin ta mu lo. Opolopo mo te deyan ba lo gbo odun laye. Ijo ojo kan ni le osin. Bere ile ba pada ni mo mo. En ba so mo won ba won soro. Baba wo lowo

0: ni olobe mo ro won o ti wole o ti wo pati lo bere o ti
1: fun lo nje
0: aburo bi gangan ni o
1: ti fun lo nje
0: ni olobe
1: mo ti fun lo nje
0: ah mo da da lo mo aburo bi
1: fun lo nje
0: eh ke fe wa la fun mi wa la da ko ni si ti
1: eh ami
0: o mo da da lo mo yen
1: ami
0: ah o mo da da ro ro ni ro okay
2: gbo ile ise awon so awon so ni won ba ko ba wole lo
0: ro ro ni ro
1: I'm a young man.
3: Ah, number of Alabu that never got my daughter. You don't know about solo.
0: One veg
3: you. Two water.
0: One veg you,
1: Okay, well,
0: Pelu ogo ti Olorun ebi o ni pawa ku.
1: Ami.
0: A ruye. Ojo kan le ni re kan. Olorun ti si ijoba pe iwo anu mo gunu afi se oluju
1: se ki sa awon omo te bi tin pa bayi
0: eh
1: omo ti ori le eko lo tara
0: tara eh kada mo gbadura na ni o su emi gan wallahi mo fe pole dinama na ni
1: gbadura omo mi o body governor

0: Gbadule pelu
1: ibi.
0: Ta ninu mo nbi tin ba ti rerin.
1: Who is understanding thee at my left?
0: To fe ki mo fojojumo suku. Oluwa se idajo iku fun. Ta lo fe mo ri mi ninu omi je. Eyin abi am egbadua yi. Ta lo ninu omi je lo ti fe ma ri mi. Jade laye.
1: Lord, I'm coming.